0: Barafatai, gudfali na kuro nuzdog daing sawa kelka mina kainga. Namadog yei kawela na mbar nga si donga ani sunga al kele na kogul. Kisien se bar nga al bundul na bago di tetebe na donga bani bara nasraddin donga gi ani doga al jenna jago. Daradini ina zim mabagi sien se al daradinga lai ba jago tu sininkweng. Nasrim menja na dogis gwa ke la kita lji inje gila asungwa teka tinke nga asan dingwa resi jago. Ine bara Abdulaziz dogi donga ani aljanna jago. Bara Abdul Shafe dogi donga ani aljanna jago. Bara majiram bayan kikavalai. Majiram bayan Sabir al elna faago dog donga gi ani sunga. Na majiram bayan Ahmad Ali nangi dog donga ani. Ine nama dog bara Isa ke na dog donga ni Isa Ibrahim dogi donga ni sunga nama wala lang itirik bara Sabir le aring nama bar nga kir nga si donga ni bara Sabir inkwa alkwel alagal aising kering alang ki daing warre si lotok donga to ka in nama ye utonga alki kan na dieng in kirting sunga alki kundul nas insi kundul na insi kundul asang sur kirgo in nama sunga to kati ni di sabang ereng al janga lo idle na ji janga na boru idle na ji janga ay san janying in na doga sa radio samar si sunga ferraya na lo ker nga lefago na doga alang isrim menja kille sunga nas gwa di njurung asa ji jaring el al di au izge na kikwela lang deles kunyungo Asanda yung warre si kisensi tabung kago na alam kundi na ye donga tog yeng kangi idi neski kwa kul in kumong da yung warre leng ki al tulega na nga surunga kwel marang al koto yung alam donga tog yeng ingari al ki nga si jundi na kundi ba alam ki lo tog yeng walagal alam ki kwa nyeti ni kwen donga tog yeng namo kwel asan duo bi duo de lo ilale alie ke asan nye erring. Asan ji jering nas ijiro in jubu karo kasi in usi eringa. Na jiasa ilo usi jeringa na fila kasi in usi eringa. Alan kel na kwa kul lotok. Kain jurunga lotok kana. Kain kilmanga lotok kana. Kain utonga kula za kang lotok ka. Na kaungi na daim beratok si in kulo. Nina al tori kain uwa na kain abonga gani. Ki siming na ki joingi. Na ki bagi na ki utonga kela kul aliyay na ki DLS kiwi. Na ine. Namas indog na bar nga si donga ani kital kiyongko na irinyenge. Asogis aming sunga aming dog si dinjal dewle kwa jang ni kiyongko na kain. Gutfali ba jago na donga jani aming asgihanga ba. Namas dog daing bera tabung kausingi na ka sunga agis aso aming. Ilo aling namas dog kain na dog kani abaylo na kwa kain ba donga jani jago.
1: Aso iki baray kisi ina bar nga dogal yene kain ina bara Mahedin Umar ke. Ke borai ari lona dugi de dile akeba nan dog dambara mawe ke mawe kamiske na dambara Abdul Hamid ke ke borage skam min songere nan dambara ke Yasin Zakaria nan dambara ke Isa Ibrahim so isa mila saba yeyi dambara sabe si en jijo kese nan dog danger fa kenar min fiya munasa golo aragamia do ko sobis kamela sabu kiborai aina ke borfatay kwa kitali long galkien kona kwa manyetti mbadu gie na bogel badi en orientari na indelen wol galdan orientari ne indelen kwa nyetti ngan kin kona kwa baji baje na jago tari ne jabu
0: asoi kise dogbar nga kinse ji don jani nyetti ni ko ngrede samarin tuskele bang na ki don gi kanni songa na nama do ko lan gi kwa wala galti kay ni ki bi ngan kirtin ine nama do ko lan majiram bayle kawngi Dina ine waring basi long al tirim kyanga na dele kara sungwa na takatin kyanga. Na basi long al ya kwele lang fingine ille sungwa risungwa aisaka imwa. Ala kwele ba lang utonga kela singang diele kerel al yenge na duangam. Ilole na ma dok imbeleng al kwele lang fingine gis dele sungwa risungwa. Na alang kagil ka utonga ke al duangam. Halang ki utka na kundi na kela leko. Al duanga amba ndokal iria ke ba alami on si jago
1: ke borai na ke borabata do ginal basilla dain leila ka en kidik na imbeleng lompenete o ke se ala sa son akwel marang ala kundi balangis erbet ke se kurrombia aliye erbet aliye na sitani ke se na ba aba en kwalang domboren den dio kon eliye ni giwaran gwe na matangila benu kenal kengal surungene jaba jengal au surung kense ala jaba maral jawlinge ja songa ela kise indik na ma do kedi ngempale ti yelo mpiki ngasi ayela te wala dulding kwese altewa a yesa so akwel dulding kwese ena te waba alanke na del dire ke namas gal jato uton ku sei na dulding kwese do gal tewa en tewa alam burunga awini ena te waba lo buruto ngin do tewa bayen kwa alan e wana burunga wani buru al ai digal yen del diel ki dele kain na digla illa dik aliye na dele kwa kania aliye na jawili na ene kisen se kinama coming in lole ki asan ki nel bangis erbet kurompi alan kayen altarin akin deldin si kauno duobi duo asan in iu alke in deldin dio doradi ke ya de irel ke na sem beto adi irel bana sem beto na elawlo el doraye lompi kin walgal kimuto adi le manni jamile njeng mara el doran de njando ye jamile njeng aske balangis na ala ya sa jando bi ya lawu na jeng ene kin dora sa jando bo walal ki dora kerjo lakin lolo kina ten sokule na melong uto asan kit kaisi kerrin ela unegi ye indel di giban janges in long itel asa simoy mara lolo den simole ila tabukwangi na mara ye na lompi in lol dogal ye na sitan king uto pe wargal erbetel na king uto wanan kwa dulding ko sanka alan awna songwe re queen gel ye ne tore korrofia in lol dulding ko bani fenas ken sikela me sian khalas namas india ye al dora dungo inel ela na namas dok inya ye na ba jafo ines ba walu ngumel jawi marial dora du ngene jawel du te ela wu namas ya na men melen ka du ngenga alba ye ngene ine ye ngina la ke lolo ki ngolan do wi do nuy keri ngjawi e lompi ki ngasi e le ette ba interim bi al dora kwa ban jengwa la bamba ay al dora kwa ban na ki namako la ngutu ak zikerin al du ti alangis ke la soko tabu kwa ngke ngenga simopia al ye ne jaweli ki juro sande woro alan awno kuro ala lombesi ki koran songo lomina kawba ayla jamala jabanas ulu aw na ayla jamala jabana kafia na asa tajmil awnaka lolo in yefi nihaya bayna duang nasuru am ini ngunsuti illa ton digita jaba jijuara sandele jonas dele jafo ini sabaso ki brain borbote
0: asoy na borafatay ki se ini albajia jaba inang ye indalang baye ne se na utonga ke se seba se na marang nanti ni le ke se sunga taraya langi duo in kwalang se ti kwana ke ngwerige marang basilong alam mulo le kola komala nei kilmangale siminga ini na do alangi jundi ne skikering ka kial duldin kwegang idine injeri mindin kilmadiyo ke aljijang na duldin kwegang asanji kidinsi kidin suriji jeyum ne kidinsi kelmaji jerin ne jis jumon kinsi min duwai sanga kwa ba idin duwai sa kwa a basi long ni nal jana dorang ri jilong na mai tir gari juro duona mai sin kwaji ja jegilala din dorang ji jene tir gari juro yel jio jangi ire duwai ba kai ba hai hai nsp marang ile ya ile dorang dem mojizi jijanes kamilenjo ne jial jijanes kamilenjo na mesilong alang sunga futo jarin ilolen na asan jeim na asan jumon ka aising age indorasi na ailong asanki ei dorage e barafatai ki sense algis ilole inan tarasi ni gwenjawara na mesdo kayin e dying aldi in walagal kayin belanga kinas aginye ba na makwela lan kangina abo tajansi ki abo panning ki abo ngakele kering hereng kele zinga ka
1: abo gadumun kele
0: na kering hereng ka to abo jang yala injwa abo al kele abo ngakele an kirsing wala galal kele uto an kirsing ali yengena kai ngabo ngato yakwage to banjumong ne simbeleng ajibal bas indalan toyje yani baba ki jur bal bas indalan toyje yani na ba wala lagi wado yani ya tistoye ke ba the diwo yanza
1: asinjamba
0: in lo na modo kwelan gis itirin ko enjaro kain kilal ki ngolungal toyage ki ngasi dok fini haya kan su to ko ndiwa
1: yago kise aba corona ke ginate ama mending ina lomba dulding ko ndensa ba kan kan uta songa ke ina lombe ming war fi ana dain sabato yage na ki kelna kumo eten sokna toyage mara namay al mitil al biji jwa warin abasto ye ajemba diwo asin jemba na ba to yake wa diwo anke ba ina kanu ele une to ele yen diwo sundule diwo na ma to ye na maske diwo si el na ma ye na mingwa dem den tin la ma te na kel na ilole inan kago mara kidi ki lole kana mena min ina ten sogle duwo bi duwo alni fiya na den abose hadiren fiya kise denga bangiasi ya denga yangiasi kwa kene kien kuku hadire ngawe kwa kene kwa kene sa son keleling mara kase bazlong do bi dual den kuku le hadire mpiana den kuku ki ayanga di runyo den bisara itasaye ke kisense denga do gaslong ba sanke kaung elawune kidenga bukul na den avo yesi al den kukui na kuku ye do ke tatawor doeti no utoa de ke negal atinen atinen atinen kwese sa songa kwel walgal abwali na atinen sina sa songa kwel aldinga dinga sfi na gorren dinga sfi na mitira dinga sfi beleng na yeden kwese dok askwa ba inaran tore kan ele une ne giaba jona jere kan abwa atinen den daraja den kwe dion den daraja kergel karutia abajumo eten sogle na atine tongi de kidenge yas itik iting iting erdile kose kose kane atene aba en kwal jail baden
0: asin jarba
1: baden abalo duti na ba nyana den abon ko kop iran poi basini o karas dine nal amani rito dogala ke ba du buru kise
0: alangis
1: kasi kojo japia yani in namaka nemes capability ela toy nama yenes indigi se himaya fi aliyene juni ne kenes janake ki ga ki korasonwa menin ki bisarande nyani eh bisarade in den ko sen bilangi aba jen kinje ngala nyetin albadig aw sinan jaw abakirin jaw almasjen simwa ye marabakirin diga wukinde kin sinan jaw jikere gal madurum jey dama kaamu ele nyettin to ele kin ndula ya nana lomba ele kin ele wuna abu miteles ken eska belen na iya kera miteles aske balangi squa na iya gan diwo wala egen abu to ya ba wala egen nana men kin kamin na badugi abu kan balan iya zikiri kasin nan gi kere le galan ayin kin nana men kin kamin kayen wuto ke tal kin torik abu goldumon na abo sabang na abo fanning kela alang yen din a de dayum karin ina kawe ne kien kain ya ketere adi kien ni ma kela kawe ina kain na kamun ina kien gorra kela kawe kela nsi kwa kital kela nsi hadiren kawe kela kwa mazuza ke sazo kela kwa hasades ke insa son setin ela una kela kwa le mitela de kumme na kela mitela ete ananke ananje na ke yoro ngo yo kela mitela se asin jumo ba ke sense na duwa bas kela mitela se kena starif eten sogle yaba dure na ba duoka kirei nana mena ki incoming ina tu yin den sabba a to ye ki sense ne gundi a alan di woke nana men coming lole uto ki dalba go kayen aba to ya kira kayen jel aba on kwe jang king aba on ken koran ke la si julo alan king aba kwe king aba de nga ke la sin kurenti ali na kayen de yi na de nga ke la sin kurenti abale de ke la bor yo kay adiga sulon sabba ga sulo ki mba murmura ke la kayen adika uto sa son ke la ne ki do ga salumba na nama si long kingwa ngota kiwa kinal ele kikwa kernan kem bullinga egel bingasi albe jiti nama si dar perdler rengeli nes nefie nes ki lompin sa bako jeje pie nansi jidi din sursi din nazara kwa sabba nansi karrenjal ngiti jidi surin din surle dok nanki se dok kikilma murta ajamba
0: murta ajamba
1: ele wune neri jia saja aba kwa din diyo ban din sore in shakilin joye kasi sa kwa aile kule ai kamina na kasi kwa aige kule na aige kule ela win na king coming ina abon kwe otoma kitalan kan kan kan abonga kawenge na king iya kawenge ona kikele len kin songa ngere kitin alan kundura na borun wan kien bulya ka bin sorunga se kwa ndiyo sorunga se lo make kai asoi
0: asoi ki barfatai a ore kwa na doxidain sa wakil kama sikir na makai nga dognes dain berate bunkago idin na dogis kain selima dinga kainga na asoi sa ming na barfatai

0: Asso, chi vorrà una buona fatta?
1: Asso che sa ming, ma gira un bain bain, as dokan, se cosin ti da in bera. Namang ore qua do gal kine skel kaming, chi se ne so tocca di kumo. Ah, era bawal toke yani al bara duo yani arkaske na ding e bele dok sunga kizen se tagatini yaran si kelkam nam bagika idi neki ka im bullinga si kese kwela lang ki kwarang kul ay duo deng idi neske nga sawag la janga miringila duo la janga duo ila la janga al si kizen se dayang ure si tubun jeni
2: e dayang arkanta wan galangas diyo ke lo unjaga na nabat iting meram dike na sa so simenga
1: eh
2: na meting bat ke ngala ko na kin ke ngala ngina yene le nan
1: eh la la dok asos kamin
2: ko na ke da ngore ona ke ngire di
1: ki firan zinal bara warin ko ba sabir an ti kain ko sur udo kit ke yaran ka zan ko sur ki baye oto in sawag na in filan na makul si kain ko sur kaldo nes dok utka anan si kain beringa wala gal kain do moto bunka go lo sino ma do gura si inkwa al sunga tegatini na al kiboray baranga bidda kidogal bilong na banga banabela tawagis al disunga na sogis aming na bora fatagis aming alang kago dog na surunga si kikin utonga na kikin kuranga kanyinti na ilang iring iren na madokwela lang si daing bera tabung in kago kise akwel balan dubdosis dan sabba inti masaki yasi kojo yang akin kemingi walal bele idi nina kamingal kikwela nan duwazi kelmo foyaka maren kiba kwela sang kalung ati lomfin sabba kenga ati kain sabba nga ngere kenga ati dayang waren sabba kenga ati kwakir nga nungi ngere kenga algi kinesi keluyengi kiba dali ni kwen insi ina kwela sang kago nasi inkwa bial kain kelmanga lebang na kain jurunga lebang nang lobi lo wala gal eribi erial kanaka alba suri na kanaka nang dain suri ni kadiki alla en wore kwagan na namadog mitil dog imbeleng asi ile tilal si jumong alan jenis di mbaraker si jawli kangi idina iyal si alomba alan si dog yero iwi na jenis duo ker si fali kin namadog yani domboren den di uto akin si nukuma iti ila ina lomba si ki kwali sunga kalung wala si di ila sunga kalulolo ba ila iti ilay namasgal jenis dimbar si jalu dimbar nama gal jenis kersi fali ker namasgal kersi fali alang ki jalun songa keng nadok jalung daing ereng inas uri ban inal zaman ku kami ni kain ngu al gising kami dog inal turungan dia ngudi yang huai balang unim bele si dog berdua kene inas berita bun jebua wala kan inas bele ku al hasabal ki kain kilmang tu lagi n utong asik ku asik keri nama yang dosa ke neski indora inang kergi ini lahat dia mato ini nama dok awal balang jiwa le sunga eri laki marang wala ngi jisi tina ni majram bain alang ji jago ini zgi jua wala gan zgi jering ding ereng dayang wara si ati ingkwa inang kul inang alang ki nui ilakani ati ki uto kul indiang erengi ati abongan sabay ati amongan sabay ati kain forengan sabay jago
2: aso ke barai ke bora fatay na itin jani kisense eten sogle orra kwa ki al kainan delin dio nye tinki kwa kisense sa songa kanan do kwanto ya kang al kain delin dio na dok asangin kalom ki ringan songa ringan songa ere baki da ngere ele nan dok da ere ele ne kisa songa asaka wala na ria kanan kire kanga nan dok ya kan uto al kawa dok kisense borungo basen ferjen kawelo unki daing sabba uto kisika na kwa askeni ba mara ete ri ala jundi namanye ne ki kawo na keringi nan kawo namaye aldelin ko ambulinga res a futoke nga ko ambulinga na ko ambulinga na ko ambelenga na kital ken na ko ambelenga ka banu dokan yi situka ka na ko ambulinga kidik ina do giye do kidik aban ko andien sabba alye ina do giyan ske ngota ale ina ko singi na do kwela zanki en zoron ase kingol kin na namaye nge songa ngere lompen sabba na ye lompe akwel ba alan ki kwa kinin lekan na kiya zakalom ki kwa kelen kan ko en gra kwa shab muhtar elouna eten soglan yuma orde duon walgalan del dinet le dojumo nas ni ke nas boruki ken ko na ke na alan jumo na do utan songa ke ne pi na boru akawe ba ari long na guti kitabu nan pissin kele na boru akere na akele ba inna makai lompi kinse ko andio no me jangu meram lompi jangu kinse ko andio marakina mabais long al itrik kentengeakrasibagiakaba al ilon alangiskinga si koranga songa paliyal aminka yuwa torale le inen tinja mail kele mara mara kay yuwa toran ken ayanga den tasle na mangal el inalanda le pago in tasle na buro poi na buro dik poi na yene kinga si etrik dan yiro ki lomping etrige kergal gis fiana to ayawi na madok ayis kergal falga to ayijawi eten sogulal ka elna lompisis den tare au elale kwa de luna ki dombrenden dorai asan na asan siam amun na asan ka na ka na kitrige it as au ba ali longal yekwel kidik kazebas long ela na madog yena koroi awle dok lompim belesi dok den ara akaraba baka ana ka e uru na madog den ara akaraba ina ka un eten sogulan yi jumana duo longa dian na madu el na madombre pali na bang uru to bom bang enje na dok basin dongore ndel ko andio e kale nan alunal baka na guta maraba sin jingon sin jua aise min
1: de
2: de mining ela se aising elba na ma ena gutal ka ena lomba deling alba huru ela mo huru yana tabunke lolo yem mini ba bele na bu ena duom bereke bele be bele na bu dim bere jissing na ma ena kera duon dem bele dok ena lang a enga ilolo kina ma incoming kisensi ki no sakamba na ki kakirakan na bezat kayan abon kwasi wasin wasan wa kay merama ki kalamsi al meram dayenge yi al kakirei maraki kwam bulinga surunga sin yokoy bawiti ba alangin basin kien uno akira pula akira baw alan sur sin yokoy bawi bi awuna inalam bon inal min evel kayan abon kayni na kayni kisensi di lo tarakene benya kayin wala lomben sabadogal a erta kawe ba asan katia ingain alkuela san eden source ingain o kasi lompi poka aila piaba na kasi lompi pota aila piaba na ka ngui kado gal masuk ona puking olo nama ke ne jena supai nama ne ya na nama jonan katia nga julo e kimmininga ke la sa di no ya e nandu giona ja jio rel dingi ne lompi ni din halal nan jona ke katia nga julo katia ka ge aljanes kera karaba gundul ala lompin den jalom si khalife nja a nanno kerje lolo ela eta rasa ba kisense a tore dok danjal fa gol gal dain ni di kana dok a wasala ela amle risko e do aba ingwel alan kin kani sa de nja wala ndo sa de nja ela rifuka asan pe ba alma jono ko ande don aje ni matuga barak mara ina ay ba adilona ko apirige no ko awege na kwa wenga uge na kwa di ke buruto akamba kikela kwa nyeten ay sin kayti ranka ona sin don ayne elona ona sele unse sinwa ille ki kora kenin inna ten sokule na bayna ki incoming inna kayanga mo biki sense birnya bang na elon peson atetewa a kien jaluma ki kwangi nan kergelge bi abani ba alanso a ela jalumsi ki kien meninga bulel al bundul asa source banyiti al kien sorngo nos gena lombe na la piaba na kela pola al bi bolasen yesi biti mala ay inna na mayna korrogisa so na mayna kayen kan si sporgal kayen abaan ko assist don na ogel kela ota pola kela ndenja ngoro si bro alang duwe na lombe na duwe kel ma yele lal ko lan source bi anyere ogel na kela kwa
1: asoy kisi majiram bayna so gisam sunga na tawo gisaldi aldo kore ko asidonga enenjani barnga e mawi aljeinga donga gani sunga na bara Abdurrahman dogi donga ani aljenna jago majiran dara jamila donga gani sunga jamila bakar donga gani dogal jenna jago e kisense kikweli nangalang amonga kundulana kawgitia na kajisi donga gani dinne kikele soga anyenge sunga jundule ngines ding arka jawgite ngineki ngis domo jawgiti en ki gabalai kings domo jawgiti en na dogis rimmen jangi maran soga king basilonga li tinwori jangana askalum badog dine ki ken ko jangi ridigla ki en stas de keri maran ko la langi sin kwa lobilo ita janga alang tulle jang na alang ki siminjang na alang ki tulinjang na alang jundu na jawgiti radi samarin darale neski ki la rimmen jawdi ne ki de sikalon abon ko enden jurusi na keng sikanga kela alden diokene undunes kinga si fegel ni kinga si kis beleng ni kinga si kis rimmen fi kisense dainga bonkwe he heine jamba marang basi long alkojo jange ni kinga si inen fie marang kalon si kisense ya forawe e al ia e erisunga gis min kinga si dainga radio nan kwel ki se alan sogate bukwalin do ilista wasu wakal do asan yin ki sur nga si se kinya na ina lon bal bedel ni ko en amonga sin do ani marang ko kulti do ani al ini kundula na ka wede tuskele na warre kulisi do ani ki sen se idine ki dayin warre si kwel ki kilma lobilo alkan ni sin kay mel do ki se warre den surisi al kwel al yo warre kangi idine duobi duo bas inen inen in tabukirel na dok den warren eren nu jaweti na fingiti na low na imberen kise al ilong walagal al in eri alang ki dele sunga futo keren al dayen warre idine warre imbayen eski ngasu surrigel na ame injwa al dayen togi dayen toga ba injwa san kiel lo jaro tagasin jaro marang kiel warre kaming idine yasan kaya turken nas dayen warre tule karo alanki ilale daimbam ilale sungote bunje na asan utonga kille sungote bunkalun ine dok nama dok sunga tagatini alan dok kain forenga si donga kanni idina nanden tini le basilong forenga dok sunga kina kunyinga ati dokenga ge ati apanga ge na donga sunga ngere nama dokwel gal dokalang kain baranga na kain gutfalinga na amfara kila aldain suru kain gutfali ala ndok jagone yasi tawa jallo idina ba jongone jigle ni ma kulle ngasi bayenge dog na kayne sky forre ngasi soma kawlitiana dembeles kawlitiana uton kinsi inan kawlitia ma welen jago dog ines dog yasi donga jani sunga na dog si indwa kinsi rogal kin ma simo ga ini ala ni ma kulun al yenge ina inan kunyinga dayen wore forin
2: ke boraina ke borafata menin ni na meram jamila se kise donga ni kisense alina unduna pegel tarasindi meran jamila unse taban ki kik gavale lo de angal jeldaw ninge nam mat ki abang ko enken ko nele na maninga bang ko ay baba nin manin gel fagina bang ko mbona ki kwel san ki kem muzaya taban ye de ngararang wal gal ningal abang ko lo de namagal wo don maraki ba kala kona sikamming ali el ne ki si bulona ke pago jamila don kan ni son wa ki se ete ji meram jang nan ji yanak kire jang nan ji yang na ñetti ji jang orren yutuma do ji jang orren ka kiri ma ji jang abaylo ni ji ka kiri jang ete ki ete alena ka ngutu ka ringi nan pinga songa re baka ngu ela una mera ben kuro do putu aska ngaba ki ben kam mal ba ki kam bas na daga ramadil mara un sele na makel no kumo na konjola min alele alki meram si ki ko ambam ta ko alle ka ba na alki meram si a ridiga ka ba nas ki ko sa mbuska wa na alki meram si kan yoro wala korti ba kin na ma yeten sogle ayla junde doga sanki borwa kamba awala junde na kwa kelena dayen jabil kafena dayen boru di korien etena ki nguta nga maraka alum si atene ngi lona ki meram si to waskande ma min war meram min ke njuru won ke njarringa a wonga le songa gi kisense abelono portakane aso esa min gina yelna jago a awna jan kerre gi wure jindere mbere awna gi tagatin jandin bele asa jawgal enena dingela jundul ki ngasi enes kuroso nga nyeti na barnga kital dok kuruas ke mbalan ka gol wala itinse ke nga na kien surwa sin kelwe al wo nga se sin kamme yanga nyokege kelan sin si jalolo al kwa kuma ten so gla inan so diwo wala gal kinal ten diwo wala gal ayanga ki wa gena elenes kwa unse kumme dombra so nga ndio bi nyokke ala bamba al kwa kina na bikie nga alan tara vitara beren na ilole na ma istawa sal din yela undu no barnga kena dok ona ka wol na na bado gola na ngwa borudi o kanje nga alka embarnga kisenze elawun niji duo abaje na elongalan duo jando bakidi abasdin wolok jeng ela kisenze jiba duo jam mara abasdin wolok jamba walgal din da bawolok az jamba sanye si jewnas jenes duo njaw torek dora ban ban duo basimbaite na mai bago densit na mai nakin kamin abadaim bilansa bakainga alan au kisenze na nyettin tabo garin gawe na kayinga na nyettin da belesika dambele al ete jogone jegele ko amboru ngale ko akere ne kiembena ke kia askawe wala tayara taskawe ne irikenge ko ake amitro askawe ne irikenge wa amitro askawe ne kayna kayla otanga deldin ke nyettingal dulin ko ke kelma ko el ko ake kiembela ke len sikawe gida ngi sina jwaba dain kele len dio asake ba kele len dio pis sinsike ela una egel na ina kidaile aba mankin gwalke enaski en kele se tarina kawe aba jona ngere kidare ni kabe taqriban asakirringe al taqriban 8000 belegena porim belen dio kabe na ken ko anaskien a long apan kabe na ken mudon apan kabe ken na ken tarife te na kina kainas dokai na barnga na mai ausengau duobi duo alang awuna guti ja aba ilong na sports jaing na awang kwe sigal doki sense ni au sinja na zokweti kena bora bay ba jonas mara kwe buja na yana som diokari na kibar ngang guti ya ela wong na aba guti songa fia na jiro guti ya vanyumo ela wong na awang kwa dike ngang guti songa fia ba denjoro duote wazine fi al duode yana guti songa fia na inkamase izu age ela awang kwa vijumo ela duon denjoro sina wazine fi kangu ela wong na yeng jenenge diskene lompi yensi ini na wong askemba inal kwa mite lenga ma eten sokle awang kwa aba peike aba peike na sola kele na kaina gorre kawesala le ye alan jumanas nike ene nasin dute otoke na ene nasin ala otoke ene nasin kwa sambal tielnes bora ene kendoa ene nang awne tielnes king otan diyo digi si urel na illa nan ki kwa ngela jasala ki alila sale le kaina kawi enter kisi jegir kie nan kinya kimpia ene wala duke ranyasin pia ba wala nungkole anki roba wala kwe ale longalan koma la boraba ba kwe nan boraba na kwe akomba illa kela kwa alde gan dio dopi la ngalela alde pe nan kenan den arara ngal an yanga na inan belenga ininin kela wo don itan kin sin yete ngin ti kela wo no man toksi dog adiel ba toksi ba tiel do boki tatiel na na men kin kamin kai mera masiba ngamin etele sare kai mera ma o nakay ba melal baye tabu ngrenja giro baja ba malba jundu alba ji jola lanja giro ba una jaide emmana tara kan tara kilni emmana tabun kilni kilnia emmana konda le tara kilni yenze karinga kondiba a era uno uto songwa ge eten songo boruma le jegila a uto songwa to lenga na simwa zimal barun kutumul na borusis kergie na to leke bunyu mana tabun ren awan kwa kai anan burwa kiran awan kwa kai jegilna buruka amlen den tabuyei nang reizi na borusi etiel na ka alum se ten sokatin lona daim suru na liye na sada no akiba ate loana minwar aban ko di corona ke ana in kwa ka ala bundi in ka den woralan a bas long ni na ken do sa ho ba den woran ba bia ki sense mara ko de al den ras kan ba a ba nyoketa ke lu ben kama a kanin pia wolga aban ko kai wolga ko de ban yuma na in kam a ken gwaye ai long re dele in duwa ai long na ina resin wala ken gwala na nan ke sen lolo ye duwa de na aban ko ba to birge dienta le ayi foriga ake bay ne ay bare idi ne indu aba ngwe ne ji abojang lakin markin uta ke ngan den sabba ki manye tarabanke ari joron sabbay ari kan sabbay na aba galiting zakan sabba fi na magal mamang ye gi jelel kin nana ma unse age ana kam mendang wore abon ase so to bukwale kan aba ngwa si nungi aska ba auna kien kay lobi lo aba illon ki kwa oska nyendok ba una oska nyela lo tal ki kay na kwelang tarika aba ki wey kay nyendok ba una wege na ban ko biga surnga si nyoke aba ba elo na ki ete ki wasi bikise alka kire banki sense a elo un na amma waza to ka kire kan ali na lompi wadam na tewa so yake borai
1: barafata ki se majiram bay nes dogi nen jawara tarasin ngwe so gizamin na dawo gizamin na barafata gizamin majiram bay na nabarnga al ine banga bazilong ko al wasete gini nguri ki maranga tskalumba ki en utonga wala gal ki en nyoken ki dal gi junde na ine wuri be maran kay meziaram bay ngana bago na gisrim member na dogalang gisperra bana isan bawar ine ki dal ki en jurwa linkere namas dogdain sawa kelkam na kinga asiker ki barai
2: so

0: Asoy asikir doki si barnga albela na bago na doki kisi bara abakar donga gi anni aljanna jago kisi se sunga gistawa aldi na bara ay forang bara forpor mongke dogi donga anni aljanna jago asugis amin sunga na bara fatagis amin na barnga kidok sunga al tebung ereng kenge dog donga anni bara bara malak malaki wala malak asalumba donga gi anni sunga alan dog duin donga di le fawo na kise e baye inang otonden domo alukela na kago na giskwa na barnga kisiski gavala kaming mera makit abazi yung ulunga kulinti anas dain bele kose nga ki gavalay idi nga skwa ba alangi bingasi kilma nga sundoroga ka marang asang sesi bumong na dok kise idi neki dok daldin kwe kang na ine tuske senga ngi aba sesi juela namba in tuske le jago na nama ilang ngi se alba se tori fia la yang aba nama ilang ines dok angi tineski we barafata amin nengiski gabala amin na doba si long kise dain tining asa kwela langi jalo wala galgi jela nina asa kain doke ba si long asa selema os ongal wala kikin nama dok majiram bain si ane kise na dok deng ya kembar nga si donga ini kital donga ini ngi kital ko lesan donga jolo nes dog donga jolo na donga jolo ay di ni ki tepte ba ki ngang kang tepte ba bele nga ki wong kundul na tepte ba kaw ge tenes keweren na ma dog jago nes gawar
1: ke bora i orde kwa ke bora ina ke bora pata ba dan tus ki ale na ki kere kundul na den kirse na man kwa kital dog si kay ngana dog aka gulbala kwa de kay nagal wifi dire longati angal dengu tarai na do ka kawge le ba do len se basal de ba na ba do yei al ba dayen oso min ali na longi tal kerek bor wali lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor o os ongal inna na ma do globilo a kay mar nga do ad ilong na do ka ilong al joro le atio wal to moti ba bay ko nya tin asam balom tin dital ilong nes jeldo wa fereng asan jendo kalang daile kejeri elen sa basok is kam mbar nga kisense mara eten sokle da madogi yi kines ke na kirsing ina kaya nga ban kwa sa baka nga ban kwa si lompi ye sa so tarastewa aliye ore porsi aban ke nama in kam minji sorse se ba asan yorel ba kekela otan ande dora wala kekela otan jis jure na jundu na jure sa sorse ja wala njido si din sorje ngi wala inje na kela kwa di alni fena gisi nungi dela kurenga elenye siyai ba korongi sasonga na nifia na din sursi jite ya wala wuna dharma di ngal tole na teyane jelna dok eridik ya kisi ense ba dok iting sehiyan din surle na tole ba lompenden sabba nandok tarasai ba baish lon din sursi alamba ina nangyondi tarasin di namara au na din dey idjelusok al dey birinya kwangi na dey deyya kwangi na dey yuli ngilay namas elasi yulinti namas kekiin utong ayaw alay lona din ihtima desi yana jaten walgal jising o desi yana jaten asang asang ilari ajaw ba alam kwan diyo din jalom ke ela jalom kergela le jisi lompi men warte wa wala din jalom dok kela kwan hindi mpali sa songa alye nabike jalom to bang kinna nama yenge songa ngirenda sa songa tagatine ki kwan warre angoro kida yang ayba marakin kaming alamba o kina dayan bullying elele kayang altorek kayang abo kayang eten sokle inalba waring kwa said kwang kyang aban dialang jumo nazyang king otaze kawalang den surshipeng na poka pe yalang yelo ngene na kela kwa a lolo yanga kawela sabaka kredo kerli ni king kwel ala meram dayang yelo kela so ak kirei a alang kela karaba aspi ba alang so si woji jitifi na san lo mben sabba dok surse katiang api a inna na maken sen ay barnga na yido jure duong dok al jola sang abang ko dik jumo asa jeng na dok giting tong aja ba wala tong as jumo ba jigal di nungi dok na jwa balamba ela poka si jigal manning lot le jwal ko so bu kawe na ma jumo anat abang ko ela poka la ja e bas jering illa long ela denjerum dogal ye na ka ngina kwa di gal ba poka si kweli na pokin si kweli lolo ela yesi ba adla ni ena lumba alba poka ye ina songa amoi wala poka ye ina songa merame lakin lolo avan uto ngadi lebas jere ngavan jumo na merame la jinjelo ali poka ba le dikoi jumone na ye kela nyetin tabung renge ilo na mesin kaming jurenga bi lo bi lo o avan kwasi kiti aldo ko la sanga von ko ke so ko tabu ko le subullo ele se jigil bali ene kenes ke lota pukkan ke la wo yele pi wal ga lo bi lo al kenes la fukase pi so samin meram a ke boray ne ke borobatai in bele o nas kay meram se zaten e min ete namang porre ki dal kundula ke boray
0: e borafatai o ne ki tulinga bang na ki siminga bang na una e lomfiki em bang lo bi lo kinti ne kerkerle e namasin kayti kisoga al undula soyina borafatai.

ministeri au ku berenga ki nyetinde bene kelbam berenga je teri bana bene skelbo do in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in bene skiodo jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe ne tizi keli sur wo ina kwa berenga ken kerngana makka kergido bel nas bibi kamber nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurungwa na kikyon kilma lombi enzi ala nga jundi ba euro ala nga jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meren ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibas kira nga kawlido na lombi ziken dora kawlido na enzi kamina tatas kwe ayinin lombizi aizin kiwa naman ni kwa kile king baraskane lombing beleng baraskane nan kwa dinga lombin naman kikina daro kamme na daro kamme nama ki daro kwa kile kila kwa ke kila lombing ke majra king na kila da lombizi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ile belezi siye ke na endo kwa kile kata kwa terika na kiyon kil ma enzi kwen ati kuzi ati keing alombin de un keing erike ring ala keing ba inal iding aljen de un dine keing nama king kwa eng kwa diyo nga zi kiranga skole din kiro belas kan kwa diyo kila kundilo lombile bana skole kiranga skole na lombizi dora kawale na lombizi skiwa na eng kiwa na eng kikyo surunga lombizi terika we tina tina keing na lona lona keing na lombizi terika we yidi na lombi karake ba e lombi kienka na dandi oke na e nyeske alan kendo kola eziskirti nga asoge zami barafatez amin kwe mberanga lombizi teriba kinada balong na kinada balong ba lombizi teriba na eni doran siye vale asoge zami barafatez amin ka inining ari naman soa tabu kwale naske naskaya asoge zami barafatez amin.

0: nas in ko al kin karun tule jonga ayel kin karusi jegila na nino na na kinga na na na na na na na na darma ingi na ninko jingi na nin na sin jawla na na na na na na na na kaldega ka kire ki ille bele na maye ye na majiran bay si inelang gilela asanye pirjanga iu na ba killa lompin kila se ingi yesi ba fingi dinas kilma fogi dinas long sense erine lompile kwengi alambas pia ille lang ali ina inde lang kwana zun kwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karusi ofurana ko teenga bunye na karu kuldinga i ne ni no na daldero ka kimbana min ni ngina man kinga le pogu na nino nino pis en a daru nan darma el nas juma nan duldi en nan ko bunye nan ze jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kakiria kel daga na kele na karne zinga ni do mo sa jenga langi jani na kona ka lompin dentare illa na maye na spalidi ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kuro nan dele ke yin azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang alang bas bara dulding kwe toyongo ji si dulding kwe sin toyongo baba ki lompi ke kuro puto tau si jang na ji te terel jang na inga lomba al duere rumba jang na ba duere rumba jang ila si basing mansanja idi na ji do si jalong a rumba si lompi ala kwel ba na kien kola kel asa amba iding neji kilma ruba jang. Na ba kilma teye jang, duldi siye ba arralu, nama tiri kilma teye jang lompi, ay samba jum, ingal ka ken karu sis egi. Ini an nama sila, majiram bayin, armi asin ni ambele nga asang lompi yung kuro lepu toy.
1: Tule, meram bayin, nas dogis ilangis aldi taras ya, kain ayang akining, dombore eze kalin diyo. Na nama ini tiri karing, nas dayan tombole ndak dikel kamli, nama al kainga, nas dog dayan bernamit, gurendara sitibungkare.

0: tun lay ta lo kin kan ga jam kwa dan barnamij gurenda rale na namagar ine kiri kan gi wale dan gi wudin na man beleng kin ayanga ka ges paletia lomping
1: kin ayanga engels paletia al lom vezi eritabig tabir ala kebal er iding na ye na kin odan nyedding den don akin ide na mazan gi giu al dulding we jang azan giu al lompi kakire na al lompi udon nyedden den don akin na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe el al wa el karu kelage torigin na kam kai na fatayi wala nino surdo waskaimba na tabir ke barasti libana kergel si ine lompi gen kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi kin karose na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja nan se dharma ja na ina dulding we yanga ina kanaji alkaing na salanga kang ine lumpeng kuro na mani songage na ayeri si ayerbe si ini na ye na karabanye ding dendong aking ine na misempal de kese lumpe si eri ala kebal er eri bi eri si nye ding alang gis de ararang ji al dulding we yang asan jiu al lumpe ya ine jisi tewa anang joza dok namayeng kwa asang salaj.

0: Tulai tanu dekeng akan gajam kwa dan bernama Wurandarale na ini nama galkuela nan do gimu kere ko dan gimu nama beleng kin ayanga din jaile kages palitia
1: kin ayanga duin jaile ingis walidial allom fine kase tewa na allom fine udon perjan se nyedding gis pe duinu na allom fine kase intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine dogizi mbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja. Ela al gizi mfalidi kenkuronis kaze falidi. Azang iu kise ka al anadulingwe ang. Azang iu lomfi kenkuro al songwake. Namas iu ide kise ense lomfi nkuro al sasongwake. Na king uduwa alaye pi alba seje kwela. Bas jidele seje jeng. Kapas ka ato lomfi le seje jeng. Kuin uduwa nye denka se asa mba fale. Namas email king uduwa lomfi neskwa wala na iwel se. Adi ujiti adeto le. Basing iwel idi naska lomfi le seje jeng. Adi ki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng alang inutu le se a. Ine kise ense nemis jeng u kise lomfi le namas seje kise. Abi idi abi nas iwo al ken kuro son age. Na nga liye asay kin oda nga nyeddin taraspe, na nga liye alka kie kin udo nga zanyeddin au na kuodo kal dendo nga kin kin alka na wede, na kin kwa nyeddin alka in, al nyeddin dendo nga kin, na kela nang kuzing idok na yung kwa zansala ki itakasamba kin, idin na ken kuro so nga ge, ine namas iwo kese lumpi yung kuro, al so nga ge nas duwa nang waisala spe na nang akeba nang tewa, ina ki ala kanga batorek na yeni tewa na kain dalindyo, na maye nas iwo kese ine al lumpi yung kuro so nga ge, alang au nas dele seje puto aing na kwenbar nga se bagi ana wenge, in algi kase lumpi kwele ela alba ye lumpi njwe.
0: Tulay, mayroon ba yun, wut toba na sinantaras, girsingo inangis jauli, ine nama galok u dalpare ko namus gispali el kin ayang yesi ay se pareta den jaile
2: kin ayang kasi duin jaile in gispali dia asang ka in alung ka duin suring ala a amba ka alum fing ang na asang in alung ka al kilum fing ken kuwi na kakire ang na dokasang in alon killa al kusingi dok alba in kei inna ka nama dok kengi na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka in alon asang eingo natu le ing. Iding nadok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding naduo ala akeba al kekeng enga nyet kei nama sin delti agingi. Ine nama ispingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayinga deldin dio. Alang tulenga ge na kuin jayenga alang lomping ken belenga kel ame alang lomping den doran toga a ilomba. Iding naye akwelba alang dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong. Alang ba illa fi alia kwa. Ineng namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jayin tuleke. Na aba kusenga kain baye na jayin kusey. Iding alang lompisi kilma duing erin simuwa iba. Bais ilong alang ka tulengan tulenga au ala lompisi. Kilma duing erin simuwa iding na tule baye al kuldinga si. Jundi na kayi neskeli na kilma lulang alekawi.
0: Tule merambayin nasdok inantaras gis jirsimwa in na inek.

oto gal nama kuel alang bu digin kirsimu neng kira chad na chad ngal di nama sasua kurai. Nama kuel alang deng ngal tina songa kirsimu na nama ela aldi ala deng kirsimu nama ela aldi kirsimu asal di te tukundi. Ilaing na chad ngal di sasua kurai. Nama ilaing ni nas ki jong asonga kau. Bele jong in nama ilong awas dain tina gini wala dain zaman si agini. Namas gal deng sabakir si asikir ka. Ela si nemen kirin jong. Nagal kuel alansi kalum sal ki salba dui nas uon dombre aldinga sa songa pia ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilaing na longa dingan kwa kran aldinga dusitulage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti na naki in kuel duri abakel jami wala gi duka wala gal jagila alamade ngala tulen jarang ye ele du ele belez kambeleng na ka kwel na kambele ngi labelesi aba kala jingo nyet jingo no denga rajaranga no jabu aba denga rajaraba na majundi

0: ayla barga
1: ye kay
0: ye nay bendel
1: ke kire kan
2: kire kan
0: na dola kama
1: dola don ben ni man ke kire ge
0: ya dola ke kire ge
1: la taras
2: ye jago
0: ye nakin tola bendel wal ki udon
1: ke kire ban bar
2: ka na tiriri go
0: ye ban tiriri bo
1: ye ba
0: ah na etero no maye na ka go dang dara ma doxi ine dang dombore jurong den dombore le na galete al ko la ndie de kirtimo tok den sangal wen o ide ken digging a tok na tamale lama ide kwela lang ya lore tiri kirsimo nagin minding azuki kina dengi ne jara kiriba nama agi furta tiri anina kwa so donga bani
1: domi mejeram bain oso ke borai na borofatai orre kwa alang kire kang nakel na skaidi alang kang al dinga ska na diele pagol na kabun kire tulle ga skain juro ale kanyi na san kanyi sido kauli na skal nga al al dinga kain tulle nga na kabun na skaile kanyi an kien tebunko
2: a bara ka zikel ma songa simu ato akidai ngoran dar le kainga Azangal kaya ngutonga tui kawi, na kawa lang orekwa kilo tuleng karige, azangal kaya ngaliga gel kamya, na uzgal tabumbar ngaleka ukulu.
0: Tulei, kanka jam kwa dain parlami goren darale, nama dogine tiri karing, nadok dain si tombolindak dikel kanwa el kainga, nadok dain ngaldi lekeri.

dan lu kinga kangel jam kwa dan vernami gorendara li ine etien mayal kwa dan dombre juron den dombre na kirsin namaska ine den aligire nga le namagal kawngi nasgal durik den al dipia le namaka ngi ngolen din kri na ine namas gire nga namay beleng lompi namas musringan boru musa na orumsi resimo nas imbeleng endual diere alang juron duali ye alang diere ayengang dual awulkuni Israel nga si alang si kien lompingang girgimwa nyetle girsingo wala gal birsingo nas injua in dualing soga wele yeng alang duobiduo dole ini ki kien bangang tongang koranga dole tong bitolle aba ilong na tongin kwa itage alang dole kanial lia ye na deng giran sing kanyunyal alang si kuong adi kogul na dok ni ala duobidu am lia nama doleng gilo ja ding dole lo giti to dok alang askebo na alang de nas ayetoki na ye alang uringang dio bau walagal lewan dio na ye nama irija nama ning endualing soga weye na ongal faul na Israelengang gingongang gisingonga sobongan sogle talakawal na yeng namas keng kewa kabe na tugungang sabanga aule na orangang burgunga leskuleal na dok ila tonging iri ala ilong alang yeng den dio yesi kamyal na yeng alang nino si kilul kamyal na alang ki utukutol na ki busa dusanga na yeng alang ki kurunga pianga kamiel namasiye daeng aldin asa dombore jurong dombole les kawa na kwela landeng kisimo na minding ine kainke jamkwa daeng barname gorendarare namagaline tirikarin dong dan tomlen da kelkam namakeinga nagal daeng aldi les tabunkosi.

0: tani do kinga kanga jam kwa dan bernami gorenda rale ine nama dok dan jingo ila war kwa le songa kirtingo nama lompi ina kirtingo na ine nama kwela langal duong kingo yani duo kai wala galing aldi duong kagis paliti yani al duo kai naldile
1: bara di jingo tu le ine naldile ngis paliti alan duo ya loge na duo kai ya duo lom alan dem lompi mbele kelam ereba lompi kwa alan ke utuwa sikil lompi ne mbele tarasfi ataba musa nseke uruna kwa ba ine lompi alan dente woso lompi ndem belezi agundi ba ana kiden dorodi asaba yo kwana kilan kikilan dwi
0: aywa na ine taban dua ya ulo ya ine lompi e kwela lang ken kwas ken ko ya ranas lo digle je wala
1: ken kwa ken ko ya ranas lo digle je no ken te bonzi kwa musa kiden aru asan kiyon kwa tela ngangi lan kiyon wata gida ga
0: ya musa ken arun kai
1: ke gin to mo kai ken kiyon kwa to mo kai ala yin kiyon kwa se ngil lan kiyon wata kul ja jango
0: ya ine duo abaki kwela duo kirsono ken ayan ale ya ne duo ine do kwa kai ine na udonga jita kawe de ine dio marang ine el kien ko angela
1: la ine kien ko angela
0: ne lombe no ko anka be ide
1: lombe ko la lang azal ine dual uta jita kawe borun ko age pul ko ata jazi kiji lombe no ko la kien ko asirang
0: e kien ko asi
1: kien ko ni borurang
0: ne kien kien ke ko asa yereng
1: ne kien ba musan kien kien kien geon tawrans
0: kien ko asi
1: musan kien kien ko asi
0: israel nga asi
1: e israel asi musa ki gen gede orun yeno kien ko antu moage israel antu moage
0: dolei
1: ma jazi ko
0: dolei na ine dok no ko la lang si mayran bay le moy tirik na dogis tirigis ni lole ine duo kai in aldire ene duo den galom aylon
2: ine duo yete bus putoke ngain idin na kusenga pi na kwandio marra lompi na mas kilasilon alkien kilmanga teyege na dem bele kilkame in nama ine kuldinga non ukain ine pul kwa kila alkain na kinenene ye lompi toxes kelngi manen kien sikain nan kananga ne kawe na kin kwasi jige songas kige kengal nama yenge na musam orre kwa kain israeli nga yen nama ningal udonga taras kawe marra jigen donga kain ine nama is impalidi al kwa kien jalunga kergelge marra alkien songage na tebungam putin kawe na zidia lompi lo al lompi yanga sepia ngain iding naze elong alesi lompi tewa nangim beleng azo lompi kirke na ne esis kuri au elanama duldin ko enden jitini asa yo odanga yidia na duldi altulei na makinkayin israelinga alien kwa tulenga kayin na lompi kwel alang ila lole rangal kwa kila lompi nga jitonga skei na lole je alien serge naze si ken juma kal na naze si dien idi lakal togilal ki diele ku aldele kurul na ine nama ye na lompi long al duldi tulle aiba na zenga zidogin kwa alan ki karba se alan ki bus ki bus ane kamia ki bus putoko ki bus kasi kamia nan ki bus elaiba asa ranya kawe ngain idi na renyi ngila mat karba ker ngale keridi marang ine lompi den tulling nas el long al kuldia ke ngi de diona tulle ngage mo singwa na duo dien dio na bus ker amikin sogale na sabe afogul
0: na elai ba zotta tirmaki
2: ana elai ba zotta tirmaki aba bus tirma duo amina intirimle erikerpia ile duo si alen dien o radio barang
0: na elai na lompin dorasi
2: ila tulle alai ba alba elongin na kilane lompin den jasisi bagia pia ba ile duo si alen o radio barang na karabai
0: tulle ine dok daras ki jirsingo ine dain barnami goren darale ine do numa trikarin kan kel jam kwa nas dok dain da mangwe di kelkam ya namal kainga dok nas etri kanyi

0: osso iki borai na borafatai orre kwa kinga asanda imbere tebun kagua to na magal kel na kuel alan kirsingo na maina na imbere lea kiriba na orre kwa songa gidonga kanilo bilo albi bang a inse area kang alan bika kirebang erengan toga kinukusi na lompi kiri rongo romaleja na kino ojana ge naslompi efero nekit na kuandonga kina lompi kulo na kina salaga naslompi jurunga na kel masur sawa alan itka aile kiongasi jan na dogna de la kiriba Dang meram to lain ni to ela na dok yesi bot kawi na diam orde si dongani jago meram to la
1: e barafatai orre kwa ic bomungo ki elonga len kerker na ki emborunga le kerker a ence milalan ko kul dombang na donga gi kanni dog na kela na kago to baye sok bisok tette be na kundul asan dang domongo witi wala gal alanki bingankan
0: ke borai meram na di orre kwa sinen dongani jani a orre kwa a danjinwe la ila ila ngayi na dog itin sike ne nen kawke kwa ndali iding na kwa dia kayin sina pellet rimme nga kawe ba orre ndali si dog alambas iu na lia fingi na denjuru leja na denjuru urgulo ila ngungi mara kia yenga kenel undila manning kayinjinwa nyet ke forge au min intilena stes bau na tete ya bau orre ndali si rimme ba iding na bele si rimme njalon pido gerru manyin wala janda gengedi iding na kella si iri jaru wal geyeni na dogma hinan ba no gina korona kono zentum balkel kam anama kinga na zdenbere tabun kago

radio samar delling radio aiba ye dayen orre apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jina ka naskain donga kago kitulling ne kikil mang simming al dayngwengi yei ne diele sa disotulei

0: osoy kikil kiburai na barfatta kikil min simmin kai nga asan dain berata bun kago na dain jin walin belen ki eilole kai na kerel na kuldinga alkagul ine na kai ku sanga songage neski kai na tebun kiyo ba na askalumba kuldinga alkagul na ainin ka alin lele kago a kiburai anameram si dog dain bodawi jago meram tolla
1: e barafatay a kise asigergi don ka ni albin na tarasi nin ku yamba go na rimmin ba na kwa kidal gal ferrakawe a oto ina mado gingo ka kire aliena majiram bay ingo Dr. Kabir a kise ense kuela san kalung kain surunga ki eren kang na alkan ni na sogokin alundula idina na kwa sogas kaole na kidok si kaola aslum ba za kain ku ni maran kuela san ilale sunga e kaola na mada gwele lang ingo ati inkwa alang nanti nile alang dayang warre si kagilu wala kaljure nga dayang warre ngisi asang inkumong nanti nile alkwang kieng jure

0: ki bora ina bora fotay meram nagi nin jingo ngai ngi orre kwa na ki ba kense nga kirsing idin ne ki akwel basang orre si bakhalaka ineskio idin ne ki surun kan ala rumusa kan bana dindi tinjam a inama den jingo sense ki alkai ne ki kwal keri ne kai kwa njure nga alkai ne ki alkai namas kai ne singa kalumba kwa altabun kenye na kwa in kai meram aba ayenga a liringa au na wena ospogul na wena ospogul alburwa kai nanju ngana koromuni dia na kwa misi asa ka wala neskila kwa si testes kai na kina mas kai ne ilale kai algut kawe kakawe na abagal jingo minke karaba kila nyet aljingi na aldonga bouna al amna sa au na kin kiki nyet bagal kwa kit kawe algut kawe namas kayin na kwanjuru wa stare kaw na kanjuru kwa ritage ai do aba yesi an nan sai ngirke tirin doko wala al kwan kire telephone yes jalumba in telephone aljidi fay jarinas jurgunas jinas oregan sar jana jirsing al duoke na deng boden donga ke neskin karba nyet long nan si longi aljay
1: na kayne jami
0: na in abelen ba in erisi alkawe kwa in kawe asan kiki e sursi tebunjo na in akawe ba an kiki e sursi jirgel kay ngi sabu jumon do ban telephone nen tiel ba nyet kwa ambelen alo kwa alkenge na TikTok ale na maduo na au na mas inti jegil na lana insi jegil na lana insi jegil na lana mas nim batari we wala na sim burgo nga aginya nimen kwa ka manga sa al tsa telephone ay na pa ni ngi tar telephone ko kire nanki burgo ay na felle telephone la na minke ba reyngel na sa undul felle den telephone na minke ba den jeb reyngel la kin todik areas el banan den jeb jingi abas duo a imingi ba ino may na nyi neski surunga turka ki al kayin nama ni le kayin annan duo di na lompi burgunga ini na lo le ja na tarasi na willige na kusenga kayin ba na si burgu ake na nti tonke na kiken dogo langi inga belen ba ka album tabun abun ben belen al tari o nama diong abile na tong el nama am nama ungu wala nama ona gawa ong wala nama ona ila kwa gilal kila kura nga kawle wala galduing in risi nama alu deling sare nama awla na awungi na tari ya ine ji nama di lole jayin na tiriri jaw kuldi akin na nga pa kindela jato nagal ingis anga kuldi nga sa din kwe kaya nga asangu jawli alanki kwa waki benki nyal kwa ine kengen alki danji ngwe na kilel mainang in nama den terif kuli na kwe lalang kirsi yonan liyake na toto karo ay orre kwa intile asa kwa deldin diyo nyet kirgi nga ki kirgi nga sa na jirgi ngwe nga lomba alba rigeto gin diyo kay lolo jirgi nga lomba lomba kwa nga suru kanes kirgi ngwa lolo jirgi ngwa ki juru na kilma kirgi nga sa ki lolo as kirgi nga intile nama orre duwa jumong nasim burgu nga kit ke na nilo le ke nas burgu nga ke nantari fitu le alan kila burgu nga si rang na gudi lole ja na idije na diraza kila fia kigiasa nyesi tewinjol lolo kila burgu nga si basing ide jule burgu nga na kire lava wala ye az nyi diba den sursi bam tabung ine nama lole ja ratelling den awle nama ni nkaw ngi umang neki alktari nga kergelale kay nyet duobi duoba den berale nkirel albaka ang na dagara madil ay orre kwa ki ka kay nga ki nyet alkay den jirgi ngo jurum arralay lolo array ba ngay ngi nay jingo ki ngo orre kwa mera mama jela nama jangara ki firinga kay jangara fi firinga na inday jagingi jange afi firi ani si kain orre kwa na mama ina kilo mpin dombore ya kariran kangari ina ma digi awle orre kwa na ma ke kuro nga kangari ye in awi orre kwa na ma ke tari nga kangari ye
1: easy
0: kin easy kin le na ma ke tarai tari nga ndio na ma songage tari nga kila al tari ki kuroi surung jofong na orren jofole

0: itogin tari na kau nama gal sur kanan in nama yey na lelden bis atin na kana gi re itogin tari na kau gi ka kangi janan na ka gi kangi anan ingalon basan kin juru wat tebun kanyu sur kanyu na kagil di re matillay wala olgosley wala kitong idi wala tursa jaynas talang ila reyin wala tuse kwa juel wala jurun janyi juel asan surunga si innen kanyingi na rey toksiki kemberang kayo lolo innen nga kayo bayin kayo nga nanjama nga na tuse ng ela asan gis dayjum ila berale sare day ila namaz jawla na azlom baba ila rey fara alde rey na fara ki ille akago ba alkuwa lolo lekagu na kwa kerek bagut ka wenan kama kala lolle ago nan duon do tariaw ala lolle ago nan duon to tariaw na ilanani ay yore do joela la lolle jago ala ngi kuri jang ay yore do lolle la joela la jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aysan burgu nga andi ilale akago ba nama ki kay jangaran kay nama in kay nga ba indik al ore do itara alji kike bera bamba annan belen sey na jirsin ya ire la san kalamidi ben belen yen belen alkai kina mazlo lele kayin na ki kwang jima tariko ki kwang jima del na duwo den juru la jaruba ki kwang jima ay tariko miram ya ne abade en bara dikenga na kikies araka oletara na den baran yani urgulungo na jigin na tebu nyanga ye ba embelen haye ngal ba kiki urkani kanga aye ngal ba ne longa egel inkan inne longa marakan urgulumo na bamba wona tebunya ala nginjwa osoki bora lompi dai ina ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duin berale na ingalom balamba ile beraja alifia lolo kine mai lele kai na mai lele kai
1: albe
0: yefian maka ah aba mera tola to den to minjingi na longola kasare al mbay la to bulu inma day na mena surunga kaymel fa inma yaynes ki kayna tiriri kaw na kwana kanya kwa lo lekagul redwo na sajalumba na taray na kwen kaye tebungereng a alang ayenga liringa wenga aukin na ken wenga is al taringa kayin os nas agindia naba duoto tarifi wala wazara nga os nas agindia naba duoto bir tarifi kila kwa nyedding mingi la so asa jannam kila diol tarika we ay nin tarikal al nin kyol ay jo radio jala di tar tabu nga jemu bajadu ji ay nin lole jay inma do taray o radio do gaba kawngi na kingo asa ngin kwa ye ngayngi di suru di kwase kasja todi le duo janyo ki duo se sagi wala masbanga duo le riyaba lolo ngengi ne indio jinan ilasi akurgulo basan kumo nadi ilasi kurgulo nas kumo tari la lole ka alan duo bi duo si dengit kani ale de le gaddami ji alinsi jana ji alinsi jana ji alinsi ja akaba orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba na kasang a awli ba nama di sur si pogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan tole
0: illa ken den tarray
1: ba denin ki kurgulo nes ila si baw tole ya si jijanga
0: batba
1: nama ki dulun dora denfia
0: illa nama ni sense le orre duwe njegil abay duwo ker ne din orre ay bagi kwenye tara asing ee ba jurgulo ngo in duwo kajaro kangitio banjum mona erike dile ne de ngungi jaruti wala ngileri ala ngileri baw mara alan kagilki e lole kay na kwa alkay kwa taban jawil kagul na inzo na maunginas nas kwa di lombor wonya de sel dizat kwa di lombor ngi net alkay e do ala kawe na jawil ke alan kiki kiken tire do kwa kirsinga akawe ba bakwa fatangi fatangangi na kwa kun taringa do aljawiza to bakin kwa wingi na zenga kaimba kin na matarra ye ille tari laka ye ille kwa gudla kawe lolu ki ilong alan surunga si kangar tarile asa in kaines talang kang dai buru wala dai suru wala dai urrendio alqua kangar na intarin gudakal alan komol mola kantara alan intarin gudakal alan ko bana surunga si kemel in namadian komol mole mera malwa ki alsi kaina kwa alkagul a in namatarai anas ajalumba alduoke nesdi mirodle gollo enga neskui fulle neye ne taringa ki koranga nyetpi alamba den en neji alan si surja nyungi jawngi dina surjanan in namajagingi bais ilong in aldem baldanga na kwa ne leye songage ki alkay na kwa alkay eina kelne kele veranga si kegil alan ninka annansi akome balantien kilikay kika ki juru na ki jalung ki juru na ki jalung idin na kuro dan jirgi ngolege abaski juru le kirgi ngo na kilmales kirgi ngo bayeina sur kirgi ngo tarile na alan koranga kit kegil aise ki otalanga ge na illale den gutka na illale den tarika ingiz dongal innengi ameram anagi borawi
1: asoy barafatay kisi majiram bayen ine loke alji den dikle jo jaldo windelo ilo sunga ko lalang kaungina kurgulo na tulle kegil idine ji janina tariki kin kuro jo tari dirro na sulum ring na songo jundul anan jaldo le jingi ina je jo abana ko ankara basi jegil ko akakawe na alkenge na jallasi na kilmagi simoeng numus guri marang numa welelang inwa zenina al kwa incoming a good al erai ji ine al angel do si donga jow na kintina awna is na ongal si bas gaw kintina awna ongal kala si al bas ga in si jeim diele kanin ja kan na sin te wunya inna ma digi awle nama gal welelang inwa ila arisi al ji jeluna tina awna ongal bas gaw dele isa jiwiti alan gisare gisita wunje wala gal albami ne jijaba naki gutinden dorai wala ba warisi ne jelun ho na jundu nes jandel a nes nes iri jandel ne jeluna nes ho ke nganzeni nal akin kwa kidiembere kaminga ya nes istamte nyinden ke kinama longa uge wala is alan gidiele balja songa nes gumon e dinjel de winga sa donga jang nakien antari jaw nakien onsi e tiktok ale jeriti no longo sunwa ale jeriti ji jeldew di jisgalun kalo le ne jeriti marang asan injiu iletinal jo edina kwa selem siru kilele selem ilalan kakin kikin selem makakani nga nikikile selem makani nga alan kain tino ho enan aduiti aba nama ayenga gena duitia na umura gena apajindeling nama injual ya khalas nama jenda sejafu akhir nama dua nama fingina yang kwa ay kina khalas ila haddu khalas istaslim si jangana sejafu yani faki aku el balang ila lekang awna kain tina si kilel na eriberial ka awna ki gudinden doray na alang is utong songa falitia idina mujarade jaldo way baba sasan donga jang na jawu na njami nga saka jaldo wang niasa kwa kay idina inna ba yang zainina al moda yang zi bizad jure nga naman dole kanile naman ayu duwa hata si kwa panga zato yani moda yang ambus jaldo wang ka marande man de minin kay ki sense sunga tarai ilo si uno do kaung na tirring ko enka gin na densi lo in si good ka kayin si na kirsing na mado coronas densa wa kelkam na makayin nga na kembera nga likir idi na dok si baldanga ke imbele alki in kwa oto ki alkang na kwa alkayin walagal ailong alang ki kay kwa ranga kunyungo asang kwa si kwa mi asoy
0: ki bora ina bora fatayi meram

0: osoi kiborai na borofotai dembasi ososka una lompi de ruru manleja ne inelan kwa asan bakkela ailan kenku ini ososka ye den tarifia la manyanga yente kwa gena kikari kwa a ile belena ma rin tarran tarraya sakiba kain na bajin kirsin worre kwa alurie kwel mara kwa urtutunga ngange ba duong idin donga azaria arugin ba al ilong al ululun donga sigin kaye ba ala ke baba juro fo lini ba e yima nan juro ngako lino la ba kala a inela kwa ulama inela ngange a ila nama yesense nama kwa nkamen kel ba kwel kel ba kwel ola kel hurre kwel na ailong gi din sur le jalo say ba ailong ne gi din ko esi ba jajani ba wule di nyan ko esi ba jajani ba wule di ta bara adikiki yani tari nga kergel bam ba jajani ba wule di bara adikiki le kergel bam ba jajani ba wule di bara adikiki so ma kergel bam ba jajani ba ba ailongin inama tarai a idin na urutu na ngange ba al duong idin donga asa juru tari afia ba al ilong al ulusi sigini pota donga kai a alamba bona den surbe zato inelangi a kibora na borofatai a na kawngi na barnga si nyeddi donga kani al bela na bago sogis kaw bara mahamad abakar watfanga sogis kaw kibora na borofatai bara adam sidigo sogis kaw kibora na borofatai bara abdallah idris adam sogis kaw kibora na borofatai bara sabir Sandela, osoi kibora ina borofatai, bara agrios, watmusa, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau di bara agrios, osogis kau bada nuradin ango, ongil, unelanjua, kika falai, osogis kau bara nuradin tuigis kau di, bara sabir dogis tuikawidi, bara agrios tuigis kau di, bara nasiradin tuigis kau di, bara agrios dogis tuikawidi, bara bashir, abu bilal tuigis kau di, donga kikani, bara lusus al-ahlam adam, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau di, bara lusus al-ahlam, kibora ina borofatai, orrenju engile ineng, bara adam babakar, abu samir, osogis kau kibora ina borofatai, bara Mahyaddin Umar osogis kau kibora ina borofatai bara lusus al ahlam osogis kau kibora ina borofatai ne jaying ne din tari bas jana jay nas keljam orreng inela ngasan surnga sinyet kelkam na perraba na fagorele osogis kau bara Mahyaddin dogis tui kawidi osoy bara Adam dogis tui kawidi osogis kau bara porpor monkwe osogis kau bara Maawiya Kalmas osogis kau kibora ina borofatai Abu Direj Daldum osogis kau kibora ina borofatai Wad Isa osogis kau kibora ina borofatai Abu Sahar osogis kau kibora ina borofatai bara Ismail Thomas donga ke kanisonga ki bora na borofatai bara Arun Alja oso ki bora na borofatai inelang ali nela rimenja oso ke skaw bara Abul Gasim Ibrahim oso ke skaw ki bora na borofatai bara Maawiya tuigis kawidi bara Abul Gasim tuigis kawidi songa bara Arun tuigis kawidi bara Abul Gasim dogis tuikawidi bara Nasruddin Adam oso ke skaw bara Siddiq Watawa oso ke skaw ki bora na borofatai bara Abu Timan oso ke skaw ki bora na borofatai bara Baqit Alaq Maftuha tuigis kaw bara Baqit tuigis kawidi bar nga nyeddi ngi donga kani albel na bago nagal meram si dembot kawei jago meram
1: borofatai ki sense bar nga nyeddi ngi albel na bago ene nama dogwele la sang Dr. Kabir Singwa al bar nga kain songa na dogdonga kanyana incoming asi sogo di nga kain na di ngarka ke la kamewa asan jalung kise asunga tagatini di ngarka kwa al si di surmatiel alan jundul dognas ine domonga jawgiti ile ilang iring iring nama dogwaring dog domongkia wara sa tabunga kousingi bane di njwa ayenga al undula walagal min tabung ayenga feringa isle walagal ki gavale madinengi kinkombelewa al taringa kaying walagal al longa kaying asang urinya nabazi long in madinin kwazi guyu kilma jingi wala si nin jundina kwazunga fakiran kane kinkai nin longa ge wala gal kai shirkata ge nasin urinya ayenga kin al undula aliena aye alfen tiza wana ya teletin e jago nazio
0: akibora ina borofatai meram na inela jingo na albarnga kaina inela ngange oso ina obarnga kibara kaina jingo ini bara Ismail Thomas wat nimero la inelangi duwe mbeleng yese lai asa awla ma jigeke kwang kien jarongale bat ba ay si jiga keba egel na ji gure ja ba san dinga wiye si iri jago ye illa kan den taray na kwa de dia kay ne hawiye kay zatu ne jia san jalon illa na ma duoke na salon ba ye ki kay zatu illa ngu na ma duoke de ngu ndu na rogal dingi lole na iri jegi di jawil a illa digle na ndokel na kirsi ngo dingi ngo le bara na osoge sko bara arun alhajarun alhaj bardu songa gi donga ni iri ne njwa sa songa ongana ela ba a idi a na ma orientari nga songa gi na ski koranga nyet kergidi marra ke kire karing na illete te kundul nama illong na dayin jayin bore wala gal dori na do kundul na skaididi ake boray na mera minde ngiwole kawo a orre kwa alin kwa ki asikai na kwa alkenye kwa in area lin keria ali kwa in keria teknolojia wala kwa in keria aulama wala in keria jalongin ken galanga al kwa kawenes jawil kagul al ninge na nga kimba aba illa ayanga kilefogul al 2030 yangi na langange alangi lafago al karaba kay nangurige al maynan koron wizara kay nanguri koro koro kwakin kwal korole tarika wnyet koroba dendi tintarifi alba jena donga jana mos poling alba din donga jawi nama ker na ileria za korondul illa dendi tintarifi inama digi na kwage kiliringa na tawra kinye na kanin tarikal na guda kayba wala gal burgonas kayimba kanin tarikal indonama digi denga wule utung dentari wala karaba dok illa ina undula nan den ditin tarifia bodu bodu ditok aw wala aw deling ne de ne sikeli nan starikawe na king bag al tarikawe alin keria inando taray akin awgena nan nyenge den isle nan ileri undul a tibin kwado sikangindia nal eridi undul na din surke bais imbelengi algi surwei ni jasa inna injay alan jwa den daw jamu in nandeng easy nandeng ongal al ini aza in dilongo be sa kewi dogal di den di tintarifi na duo tari duo sa gidi ba len kan ma dul zatu al irijay al den di tinjay na si den di tinsi koronyidi na si bagelo lale na si kensi na tinakila au na si jawlidi na lolale dwidi bayide skawe na may nelan jay na ma winga aikin kwalin tarin ale kai kilirin akin halin kariya inma tarai ameram nagi boda jani bai din na jaba rompi siki kelma jwel na din wore siki kelma jwel eriya ne jarde nga jaba rompi juru legis resin al ayanga nin kai nya tizo tizini ngereng namanin kilong no kumo kai jure nga na dai wore kwa nyet kalu ngale tari kai gasabin ke lo ngale na masin wabi jure ngane inne ku ka kiriya banye asaban ma jowi na asa duosi kenga ne korojidi na din jwal kid dombore ngane regio ye lomfin domo ngakwa judala kenge wala de male kenge asan kwasi domo ngakagul al de male kenge ne bin ngane na de male abuba na induo algi jintari ini den ko ilai na kene gutfi na saren tirimbiling idi jaru kisu wal dili ilai na manin kit kidin jidin na den ko tirimirin yi janas gaza za urri na ela na din ker na jigilaw na korodio jeri min ine le ombolingi di korolu lanki la indio ko ezin wasin kwa kinal kayin boldunga ge wala kayin jage na tari nen kay ji al wela lan gu janay lole jang kwa na mes inen ker gidia a na ma in barale kawngi na mera min bele aska ge balke la osgen kilo a ine bara alin kwa ya awlama jigidi sa ki kwang hawiya ay si aji gidi ba orre na ji may nan di mbele si jawrala rim menja na nyam di mbele la bidingal firti na kin kwa alkin karaba kawe teknolojia nyet na iri nyenge ki ki mbele nga kawe ade kila kwa zije kila kwa kuido kila kila butte nga kila kila kwa kanye ne dine kwa zikeri ki gudin ja na ki kawe ki di mbele al elo na kuru aso kuru nga razi menga kila ki di mbele kawe na nsurusi do na jawisi iri na kuldia nyet kili kawe kidiem bele kawe na kidiem bele ngain kawe idin na illa juzu min al iman na zem bele ingal duin dali na lompi ini na se lompi ini nga se no juru mo foli na ki ngudo nga taras kawe marra wore do kay si na dem bele si akwel ba adi lodi le on wala risingo a yesi masi ani ba abaki ko ang bele tar asiga risio baba embeleng ka gala nga sa alum in nama digi dinga wi alin je
1: noy jamay li galanga ila yalan jijan ndarin kidin jirsi na duo kerkene jisi gam
0: badba nore di korra kwa kal day masal bagi alki ali ne kain kan kain ani ngi kwalki kwa mbere kundili ilole an kan aba idi ne le duo adi ki de mbere ko ilale ne el ne risigo maraki ne kwa lolo ki alki day kirsing inama ye lompi ne kwa na na di mbere se ne imale ne lamba aizen biyo ngasi di arang neski di ndali bago indik nama ye bar aljami awla ma tasir zaki aisa ke ba adi ki kain orre kwa niakin na urto to niakin sikain ay tous ke kain se dinen dio al international ni nas orrendo mon fagel ake ba egen na ding ay ni longola jidi source ay sin jawli al kamba la wi al in kan ne kin kuin jay nga gena induin suru na induin kinai na induin dali asan kwa si jawlo na singol ini illa no me ne den tensiri orre kwa ana ji lo la jawgel basan din jago idi ne jidi ni sajuel ba inama digi na makwa kay ne juro kame na in kaminga al diem belay na duin firti ay firti le se se za to ji ngona sin jwa gawa misale kin al alamin gawa misale jumala na lom fi wala urtutu in kwa na gawa musle ke tara na in kwa in duong al firti belay ala ibane duldin koy na duin al belay na kiangang al belay sele in belay ay nima yaiba filan intensira paske idi neki kainsi ne technology an der ringle akago bol den galanga ne akago bol den sagaval kwa kame den bulili akariba nasji nga jalumba allo le fago na tengezata tenge alko ngere kanu tengezatu fingina embeleng kuldinga si dimbil ainin ka adi erike na kinyar gab undul na duldisi iru na duldin kuyayba illa arisi dimbil lanja ne dawray illa dok awla mayne le fago a ingerialin keria a aljeldo keria al tompito ngin dioke na kwando ngainenke adi kin kuay nganga kin kwasi nyet alan kaso suru ngidi kiluto bay kause din jeldo winzatu yene sin jikere na kelba me kwadi ase ki jeldo way sikari na jeldo yeyi ne jul nes nes palidi duo la si ji aljeng na kajirsing innani nan kwalo le kagu na din photon dio sa to bais foko kerenyala inema dog yeyi na kwade le kagu le ki asikein kina men kamming alan udo ho nga ngoro koro orre kwa alan gudin dora ko ngi keken koranga nyet keken koranga nyet na al gudin dora keken koranga nyet kwel alan dayngi sikeria kundiba alan dayngi sito togurenka na iri jena lo le fago al kwam fago na osos au majiran baina al kainas innela iri kania na kiyon kona waba innela ngi todin ning el nikiyon kona kwa kwel asan illa nyar gable innela fago inal kwam fago na duobi dual kwel na el zato waba dain suru la jato nan dain bele ardem pia na lia el na tarif ya odana lia kundi na suge ingal be kigis kari de kiyon buru wale ne zinka mwa alang alang taria jaba abaduin bele yuba kido kwel alang ina kane le duo kangin fi asan den hawi hasbitem fia alan den bele ki duru jiwi ke nama kwa gene nen kan ne marra ki wudo ngasi nama nyoke kayil na kaluba ay duitia en nama tarran tarray bara ismailin jingoy filan diges ke songa hawiyen erele abaji din sursi ke kiria jeyaba asan yese din jago asan deldin kwa si jawle ngal kaang alan sin jwa ka pingal kinge en nama yayi na den tesiri na duo kwel alan den de loleja na kwa nen kan nya kayna tesira ke ba asa algari minne puto kera meram na sin jidi ngel lejay na minki kuku nga kanki ngongo ngwa albajela alang ileri jaran taba wala alang ileri jaran gal jaws keria nama sin ngaji yel lejang nama di ngel len kona jwa nama sin ngal a nyar gabli ala keba nyar gabli ala keba ka alba elle ke ne keria fata diwo illa no tarray illa no di tesiri ne do di ngel le fasi ne den jaru ne den ngi sinyar gable jaru ne kin kam min al gutka na gusi al ka kayen elenga ke sinyet ka nyar gable akaba na ki dai ndali ne ki duon dali akaba idi ne duon dali ki nyas kay na ngas kay ne ino uno kila ke le duon dali rimle a undila ba wala san asan sigila isja asin jaba inama kwasi kidi dien kuy kabi del kin kam yalan guude ki koranga kergel ka kwa kit al technology an den gut kawe ay bi la bagila ki alan dang suru si komol mol innen kabun nan kay elenga si ki ronga ki pugonga ki koranga ki lana innelang idi rimmen ka najiol kilalu al min kay wonga kulunga kinzatu nasqua en kalnga kin al yenge kain kulunga na kies kenken kwa al ingenge por enin ay lele kagola asandaying isi minyar gable kago adi duo ela nain kwa ka alwela lek elle anesi agil min karra nama kidin wor report ja
1: mokaldul
0: yal ba kidin wor report ne nja nama es ela anande puleli non jo ya ngi bali ya ngadu ngong kenge lal kiro pilan nain neng na alak inene ine jago alkilu anini nal inengi ilale kala lolo akaba inene duo ela ner ya enga nama keng bawana idija jado gi nama jela nama ski kideng elal urkeni ja ne denge lal urkeni ja nyar gableke ne dinga sa firinga ke wori egal ki na soli gisi gi jundi na solja inama den tesiri bara ismail ding ijabale inenge tesiri songa ke mara ki kwa enkaminga aba duel ala inela kwado aba duel azan dine donga jayin alki gudi alan jande jam na ba joela lang jato hilla agrele taras jayin dogal ki gudi na ba joela san kin awdok donga jayin alki gudi ne kina guda kaba kin asin kumo ba bigini gusi ba in kaminga duo al gud pi di office ala ayba lolo la ban din dio dori na marra awna din juro fisi aba juro fisi na di office dio dori jado juro la masin karabatu lenga ela diosi ne kitu asolasi a inma kanjin wa kan yiki la os adi wori ingi alin kariat toni galti zo tizinga sa jure nga sin nyanka myana masin nga mbiber jure nga bibolula bita jado bat adis kin karaba agingi ye ye nama nka mal firti taban arunga ka okiki al gidu njuru le alingulu jado kin karaba sa ngi ay no sin wa bi asal ine kwa nimbang al al ine tarit baw numero togle wala gazabi numero tolle nan akter mi tele tin do bang na tarit baw nas koro wan nikin karabasi adi indo de njuru tarif ya nas kortu togela na jami ngine le akhir
1: nas kul kore
0: nama do togela bas nama spoili no pis ine mus uri abi tarial ni ba al do juru le ba il si anga nas ngam ngi en akam ya ba al lo pine juru le ni mus ngwana dok kin karabal bendel gazaba jado indo sa ba ridikel ne de ndi timbitel nenin den ditin bawna ila idijingi nenin kenki nyosi doro fi na rigo ay kanin tarija ala ke ba na dok al tarir reitam baw al banaso kwasi baw adi duwe ne la na ko ne surusi kurtu den ditin nansi konansi kola irti den ditin nansi dawo irti na daya ke ba nan undul nastani dilofi nan fingi di na yebidel nan den do zibide ke gazi na nyela dizatu nan ken so wala ndiyoji di nas jawidi nan nye bawna atin bilingi di jaru zatu nan ni nye bawna illa diyoja ay ji kan tarija inama tarai ade njwa asan duwo ore jano kwa nan ninke nge na ore bas den ditin folindi na zeki mufta jawli ba nan sin dengi le ri ela na ja al daura na delimata ini abadwo ine nan nge la ji yesi alba to busay jawi alba jaldo to busay jawi ay ji kini tarija a inama tarai orre kwa aba kwela lanki kuldinga ko gu tetebe gu jagin yaskeba wala apinga skeba marra joyingiske na san jijiu kai ne jijuela san jiu gudin koranga songage kai ne jijuela ndelu gudja alang jato taraz jangidi ne lompin kwa minne keringi na maninju son enyet al gudin dorai ine ulama nan in ange anna min ali lesin al dono gusi joyingi nganga idine sin la karake ngai la baran tule ndering ala mingila dogal ba jowa bu gudi loke na gwenyi ilin gut yei na dinengi nan yei na akrangi abas kinsi akalumba ba udo age na kaw wala dinian kay bola jado la nan sen dogala nyaka orre kwa a ki al kay na kwa al kay ay ki ngudo nga sikagil a ki boray na borofa tay meram abagi songa yelo ba
1: e lala ay yelo ba na kise songa tarasi al ini nan jirsingo a kise ilosi a uno dog songa kurgulo marang kadog ini asikir do wala lang jingole aw ngi dinna kwa nanden tini le bizat dai ngore na kwa kerna do ningay mati marang a gud aljideng nya asikuro ina janni kwa gay nes in na in kawridia wala ganiki in kelmale in kawridia a al itiaf ya ba na al haddui kin kwasi ji ati injwalan kurojani ki aini ndorjani dine duo madininge ngayenga e a firing anay a weyenga isge yakaman weyenga ongal nama imberen kal haduina gutalanga abataka inini nduozi ai sinjwa jago
0: ki bora induozi kuronin ani asan injwa bara alilagari mputo kera nos burgunga nina guda ngana taringa gis jige na da kan kelmangale kenga kal din te bungi nengay anan kuin guda zbirnya a na dogola ari na jama gogul na kanes ein na jama riba na kan ari na saidi na dal a kangin ayanga bidulsa na marra alkuwa nkaminga ulamanga ilmanabsi kwa lingangi alkuwa awusi kaina kisok tokeringi. Na makuwela ngekhtibar kal. Kwa ukilal kisok tokeringi na madigi si kabe adlo kerkenge na indigi si na ine kundie. Na makundie ne kienga yenga uwenga isi ingi. Na madlo tokenywe na seminar kawe. Na makitare tokeringi. Na makele na muna salekare. Na makagile eleduo alguda fiaba nas agingi. Na toyenga na manina mani womang. Nendual good kafia na sikato kirel. Namas ingange ki idinga isa kelava alangis bionga si ki wona biboa. Lolo da injin waldi esurleke. Akwa na nan kin kwasi bagila kisok tokori. Nendual worik dirip kirel al good pia. Nendual to ingala ngori ker guda la fia ba. Na ngayenge na good jundi ne duo ka kire o. Al ine jurule lo kenen kire Brian olalim mekhek. Illa alkerek jingo nga kakire nga jilel na arden jaw. Alpingi na nashiteng indel na sursi jungdi na kakire indel. Na jizato ki umniyata inni na udo nga ho nga si fakire nga jaw. Innamaye oreduo anangki nga yenga wenga os ingi. Anang wenga os ingi. Ji gutsi apa as jangaba. Gutsi apa as jangaba. Wala ji ki nga yenga dindo nga kaimba nanjusel. Masemferi jong adi ji ki nga yenga kamsin ingi. Namadgilom fi jisi 50 sene 100 sene ni ay 50 sene ki ledi nguda zinjage ba na riya nas bas maja anangio alan kwasi jundina sin kamal aninas fiya alanginka alan lompin ke ngudu ale karaka ngina kainka nanin usung ile di ngoroi ba
1: ile lombi
0: ay ku nga yanga ni pogulo sa ninke nga alan usung lolo ile yai ba maraji kai surule aljang alan jatule adi jarugio alan kwa kaya na tulele kesi
1: ingang ingang ervedine kurones ne undunes dilolen crising jiki ngaya ngan ni ne kimpogul mara tu amala inni bol ervet kan dai man kwa si amala inni ervet a ine al undunes dizi wazu sem vina na jundi ne ji mo khawfele jeri di kuin ngaya ngan ni vogul na kuin ngaya ngan ni vogul ila ervetine inne kuroini na jundi balan jiki eritule vakren jay di ne isilon dual good fia al kungi keng zenina lompi kwado gudal herre na ine jial al masalan din sursi lolen jawti ku nga nga nivogu na ayenga jilel in erbetine jise jundi balan ji gudja san ji jerri nga san ji uto to lenga jerri na tellanga le jaba illo sinama dog yani zenina al gis gudfalia kwaba illo di nga laiba in sialan jundi jalan kele si jasi gide en kuroja ayenga ni fogu na nin si kinga kele si kes kalumba fila wala sele mangse as kalumba e wule gal ene na modo e daim barake malaki wala marko ma arif ne imberen alan sing e kin awla mangdi en silbiya da ngirsingo kese asalumba marang
0: kibore domi
1: ka bayen wa matialan e corona sing dain sa wakil kami marang asalumba bajigila bay longan taga
0: kibore meram e duobi duona denjingo ela kiban kingo ana kine basurin kain jingot nagi jita bungela oredo id nagi jita bungela bagi jingo kibagin kawi kilom fin kuro idine ki worre ngun kain na denge na buldunga kuro alan orre dain lo leke ngal kwanke ma dog bano gi ken jingo nyennin kawi na corona dain tombal kelkam na makinga na dain bere tabu kago
1: kwesh

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwenye au naskaiti ara timbitinle.
1: Osoy kiboray na borofotay dayin yasi ososkaw ya mo na lompi de ruru manleja idine den domong sang nga sung nga taraskenga alduin barung majir ang ine majir ay sa jwaba. Ila si marore duwe lalea kiawa. Aba duwa kakire ela wala meram kakire ela nas bedel na yaki de ngarim kay nakawi. An nangari me ingowa sabak bas garim si imbelin jin duwa si janusa ling ilo yangalang kwe si janusa. Ala asum. Ay nakabaya yi filan filan. Nama kai ngizi ki kang no juruf kingi di. Marra kwa kien ke kire ngasi yensi kane. Ne kire ya ngasi yensi kane. Ne kien tibo nga yensi kane. Ne yenge na tawa kania. Ngayi idi ne ila njayi di njayi. Ne kia rakang. Osos ka wada inye se marra ore duwe se ila belete munga kariba. Ore duwe ba ila kia abaji ila juda janga. Fuo janga na jela. Umamba ore duwe ini na fidi na sidi ki garim. Ha ingan fuko kwa le alpuko kia. Gini nama songa kai na kai ngudwa jitoka. Ne kai suru ngasi ki kang. Nas utu jabil kebitar sensele mara ilonga san kila juru nga kingo aba kila juru nga kingo baba dai le jagingi osoy ki borai na borofatai meram a kinga na mama ina barake na denji ngole a jiware nga ijwal aku kikiri barake anga na ine kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke a ayine ke gil bara bara malik langa bara malikin kwa asan
2: Silbiata
1: ngingo. Jibara mali kien Silbiata asa aje gila babat. Silbiata ninge nekweni witi ding wala jure dwiti al murahiri. Ye telfuna paske. Na ide arrisin jazalumba ayrisin na karisin zatu. Ne jie si zatu jurunyo ille jurunyo alang telfule belenga kusenga arrisin oba. Inema inenden Silbi. Ne denzil bintani na inal den donga ke nyargab dinen kuli nama karaba ki jegil na tulle nga ge bazat ini ab egel
2: ki den umur
1: tarasa du diaba illa nama dog digi na jundi ne dora kurel denzil bin ker nama idi annan si wifi jan dokton dok ho aiba doki burgungai marra idin kay ko asa wifi jain dingi ngari si asa jawlidi bas idin jawlidi aba idin ay balang ala donga jani deling nas jaim nalia alan kiki etari nga kidja asa jitalang jang marra kay ngin ngay ba albake basin palang ngin njundi namas anesi jigena tori idi jegi na insis kilmay idi jegi na insis dor imingi na insis ki imingi na kwagena tari kaw na kilali nelen jaw azjalumba alburgun agena kwang tari nga kwang kulmaletinga na dinga na magal kila karaba hel alkawle na jile dual kila karaba fial alaba kere jini wenje mengal kanazile ngal hoy lolo ilake ba jijalun sa selem togin dio kwa al kila alaba kawle ile duo si den kirile wo ninsi bulling wala kan ninsi bulia den kulumle jina wanja ming kuin burgunga al ingrisi al nazile nga al hoy lolo hoy ba ye idin ho ice fi aba kin kugin futti le wala din ti yingi ay sen ingri ho fi ko mol molnes jar gable nya alanji jofo na kiki ay karaba ho nga jawl inama taray inama den silbin so ngai al ke nama inke na technology an den silbi na duwa sa poeli ari lewna ya koel balan jegil zaf na undul na fagel na alfago abas juru tariya jaba na men nenjo in zatu no den silbi kwa ke ne mutmina ki na mutmina ki ba technology am mutmini na duo al el mainan ki kwa tong aba ko en dorol ki na kungul duo bi duo ba den telephone donga ke eruza ta ka ba sur ba duo bi duo den ngi na men nenjel del na men juwa to kwala ke ba du ama jumo na duo bi duo den donga til in ma den silbi nga pai na kwa za e donga ke akoy ba nan aruka nan na gichen ki na surunga ki ngol
2: na juro
1: la ba ila duo ba na ila duo li ne lo kwage alkawe na nay ken jito nga kani na ken tulenga na ila ki ma fazale ka ene la tulle si alan ji jofo na arden ja burgo songa ninja mara indigizi jisigiz arden kawe alan ji din tinjo alan tinjo nama jay
2: ya bataga
1: altare aljo
2: ne jay aljo
1: aljara ninja na gujja bakila jelu alan ninja na bakira njano jumo iman mambal dule ban ninga hayu man yo loba ninga ayino una sare inama tinine jio in mena na tin in area pai tin kwa alte bun kenge ore kwa kitini bagi kenge kitini bagi kenge ay duola ke intile asay lolela namantom fingi nasa wena o fago lulin ongola na den jardi hisafia di suri ay atwalin tolela minza ille nam ille na eralon o kai tulle na a na kai jitina a ay illasi bagilala abay la jaba jitabu ngande ba lazim nan din sursi jarri nan jardi hisab ja aba jumong na kusenga swage mana tu jiba koronyani bawi len jakela kusenga sina na tuka jawi na teenga ja aba jumon na ayi ida fa jaba mana tu jiba di lole jere na kwana kania indok baye na koronge en namaki insitaras koba na sasi akilelwa denji tinjiti na ma ilaines kinen kamin aldine erinjori ila belefi dine erinjori ba dine tulen tulle na ni erinjori anga lompi ampiaba alan dulding ko deleke dine tari loy na gudi loy alan tari tulle ja na lan gutulle ja alan ja.

0: in nama den silbi digi bara aljiwo bara malik o soges kaw ken silbiata adias kimba a marra kilagena tawra kay marra ji asan injalo in erisi kwal idin kawe asan nyenga se furo fespia wala asan nyenga se kulum fespia idin asa kawe ba alan kulumin bawula de ngidi na twitia inama tarai a barnga o soges kaw ki boray na dienge dienge jingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa a o sos kaw ki boray na borofatay bara malik dinji wo ne nga bara mustir arosto o soges kaw ki boray na borofatay bara Abu Hawa, Osoges Kao, Oba Abu Hawa, Bakar Osoy Kibora na Borofatai, Bara Watawa Logidonga Kani, Bara Boru Abakar Buru Abakar Buru. Osoy Kibora na Borofatai, Osoges Kao, Bara Buru Donga Kani, Bara Muhammad Bara Yusuf, Osoges Kao Kibora na Borofatai, Bayeram Baina Jago, Nyedingi Donga Kani, Orde Kwa Aline Bago, Bara Mera Mine, Mera Mshima, Osoges Kao, Inelang Jawala. Shamsa laki gafalay Shamsuddin ning bara illa space ja bara Shamsuddin Ahmed Osoges Kao kibora na borofatay Osoges Kao bara Awad Jasko Osoges kibora na borofatay Sterlini Wad Ali Osoges Kao kibora na borofatay Bakhid Alam Maftuha Osoy bara Harun Adam Shogar Osoges Kao bar ganyeddin bar Nasruddin Adam bar ganyeddin ge Osoges Kao bara At-Tayyib Ad-Duwali Osoges Kao kibora na borofatay dongagi kanni bar ganyeddin albel na bago Ferraba Orele na fago idi neki nyedde surin kan ajina kana ye niuna de itina pa asan kanjuru nga sur kasawa na juru sur kirgo na kelma sur kirgo ala lolle ka gwal kwa kay a meram si bo dawidi jawu meram
1: e barfatay ki se barnga a dogi donga kanni asikir na dogdi ter ko wirsi donga kanni al enna fago ini na modo ko e barnga ki borayal sunga bingo a ken tulengang ne ken jitingang na dogi ye na ge kawe ini nama dogu elalang ingwa alang ini inkirsungo walagal alang si ini inkirring Diktor Kabirati ingkwa alang kagil kingkwa alang kilonga likogul ilolonga li ting tabi nkingi wala ba asilagena kelena kumbena kongale kani idina kwa kulugiskal nga ki ka daim borung ereng kwa ka kwa kang walagal ati umelin sabo kwa walagal ati galin kwa junyungo wan sabay basi long duobi duoya sa long kingasi kwa na aigis kania jago
0: se iki boray na borofotay orre kwa meram sensegi ingo kwa ali lole kagul balba ho kagul lolo ho kagul ba na dog orre kwa sisa ming alila borofay le ya kena kaming kanina to arudi illa ya ken ayenga nin kayin yayi illa meram taja zatu ay jegil murtai se una kafia illa le meram foran ko illa lole fagola illa dog digi na ba fago soskau na mel le munkaru ki ko illa nyet idi kayin akwa al ine lole kagu songa tabin kini idin na aba illa dole kiyo alki ilmi nafsin al duosi alin urustung na kilal kele kilalang ila lole ka gol kwa nyek nin kanani na yani ke nazarata ka in ya la bayinal biya ba na manyai nas in sai sabbitan ka na indo al ilole fa gwa san kin karaba ila sallo irrena indo ai fiya zat indo songa thomas in songa taben enga na good al fiya den iya ina jundi na good fiya ngai ne duo langa na den juru le ken guda songa kai bomam ba dai ne jegi ide na madarasa kure an madarasa kure al iya ka kire ke batarasi al ki kayin sine ya sidai loka ni batama inma ya zatu al ki kokarin jawi da sa ine de nya na ma bawon wasin kwa gidwin kwa ayo aka al ki kure madarasa wasin kwa lolo jisi imallim al gidin juro ye hi al ki kila dole le so shatir jam nana na ma ken dole ke kila du kila talaba shatir age bana ji shatir jam ka jisi san usas ton ela wasin gut pale ton ela ne dingu si tonja nama dem ko esi kuro ini namas gut paliton el alde gut paliton el in ko ne mai yi naman den gut ni fiya ne yi na misba nga fiya kin alles antille ke yana skiki karaba loker ringela marra induo alang in receive ya ke fashala nini al tuzumi atizo tis in ala elifa
1: elifa was to go
0: nama impia nama en ko ayin ngai ba anin an arimba na kirel ba israr sikin azima nakin karaba awyenge israr wa azima

0: Eritulele tulle orre duenkel jam eritulele tulle alan jarot gisi nima jana alan orrengina nek kirei elen kerin en ajwa baba isuluma ringo banja go ba na ba sekil ma ja banja ba marra asan innelan balon eri bi eri gudin duo dora a kengudo ngaso ngage na marra ba jikil ma ja illon pinden domongi alan guja alan guja idi ne lompi nga iskwa ba al inja wala inja yebe sin kwa al ilim jalung ki koranga nyet lompi ne lan kwa jalung ki koranga nyet adi dine juel al ki jalungi jalung jurung na di jaru akra juel al ki jalungi na adi kin audik jogel al ki jalungi al ki ilimi egel inna inga lomba al ani kwel amale bega kwel ba ilompi nde balda ines ja abakina ja ba baru kunyin lejen ne ine do a osos kauna dok ore kwasis ami ki ayenga en kwa kial ni kwelie adilal dai suru yeto kenga mara kele nak is kangare asa is ke indi nan na kenga kanye balgari ma diokri insi wa al kwel alan kai wilaya nga isle ke le wilele wilaya le alan kwa kayin na gudi la kawal dal kay firi asa firi nga is kay ndem burule nal guti ki koranga nyet kawe nas ila lole kagul da PhD le kagul inelan se kwa angay ngine nelan kwa idina aba kuri leke la kwa kan kay nen kam ah kuri ngal gut kwa kuri undul egen le kedi guda ka ba kikin kwa kuri kero sang asin kero ba inema do digi na kayin orre kwa sang me lobi lole al jay na lompi lo ini adi kwante bujang adi dukanti jang adi skajay na tiri lompi lole ja ingala nga jaba kayin al ara alan dele guja alan jado tar ila lete bunja
1: tabunjago
0: inema skayin se amming al lo nga kille kayin na kayin orre rige ngan tebu ki koranga nyet ki koranga nyet alan jegil aba ila lole ya jago ban duo ela na intari le do kya ba maraye dengutya ege na maji ya tari jawo ma ken ko angin ko sege ndo ji na ma sege ngela na ken karaba ela na ma on egel ka al gura na saki gude la ngel ine jiba duo si anga tari jawo a alan innen ka orre ko bi balon si ka kisi email wala duon ko na kam memba wala duon den tari ki email ba maranyet ki sense gudle ka kire barin tin si ho abiti ba idin ne kialin kwa alkay na kwa alkay ilay ngun kwa idin nama inmat dai suru ngin alki kingo na kisuru ngase kingo ba kay ngene nka mat kila kwangi aldo kwa kwa kila alin kaminga aba 2050 era alboru wa iskein nanjungal marakwel ban kiyon kona kwa nan koro munia na kila kwa siminsi yani ayenga osikinas kunge na keringili mat ko era alen din suru le kay na jiba suru ngi di jaw na tari na gura jaw ba wala jalma den du kake wala jalma de gi kake e ken ma ngan kin sial bundi na kiol inna ma do taray a wor ko akise nga kirsin a ayna juru tarika na suru nga si ko ngi kada ban jegge ko ila si kundi suru nga si kele la be din iwo bas den se jwa aba din iri nyanga onu ji taw jaldi na den kerin ji jerel idi ne le din na al yekke na lo ngi di alki la kwa bagi kawe ila orren bagi alki la kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren sikili kawe inelang bais ilong kayin asan kofo namarra albarangle kawngalen kwa yeke wiyeti sa basitiel idin neji jangzatu kiki juri ngang na kiki simmengang na kiki bullingang na kidin daling inyei zatu nesjisi ila belebeleng a kibora ina borofo tay orre kwa songa gidonga kanni barnga nyet albela abas jingo nga bayndo babingo a kenien kay mbar nga ne kiwul a na nense kawi marra udo nga so ngage alan ki tarte bun kabun a asan kalun kwa alkagul ne ki alkagul
1: e barafatai a ki sense baye indalan ore kwa kasiba silon siengale ala lomba al rikene skunde wala gal diktor kawir be silon uto nga kilal e siengake ngai sa kul vali gutin sabagis fali guti e ay sinker gi ne tabun ko a uto nga kilagis fali dok kilal kusengage a idin ne ki sense e ene nukta kenga doga yeri so e dinne jaldo wingal ko e ele tielal ken umura kilagene ko ele sanden suri wiyal duapa indeling illolen dognama kin jeldawasi walagal facebook in betahdid munkinanin kuwaki amara karidia ato amin illonna kwe iti erikeni kido balle songa karte bakal iyangana abbanga kan illon ina lomba ji din jeldaw apa aljiki din umur apa ilarim menjane jeri alanjana kwe tizi donga jani kangi idi nejjal jani ye utonga kilase undul in facebook bu utonga ko apanga undul negel dinga sundul ba jina men jami ngal ko egis gisi ko jo janga fi nama jeyne le jeldo ye si donga jani jeldo ilanden dio utonga kilase undul ne lo ne jine kiki utonga kerngang muskul jang azalum baka lo dio kaske ingeri tasir san via di jegila ye den umur iti soko to bugwale njige san wala sin jige ba rilan jegi nas den juru len ko jeje via soko to bugwale an jegil ba ele gidi orai ba nama ilan ungi ki sen sena ko sunwa kirsin wali lolen dogne in kaminga kwe al iti ji aba ilong na jwelalen yesi jeldo don yani lazim nanin din jeldo yesi sin den jeldo den hisab jewli ki ken ayenga abas ingwaz arundulalen jagil bakigen ayenga kilan temelou algi yesis rimmen jaden jeldo indio ne yesiken anjani bizat facebook abajena kwe itisi jeldo ila donga jani kiden umurin nes inden facebook sikigen kwana kiden umur aye awol isola ongalja kilo utonga sa undul bas ila umurin undul dalinin kwe ila leso apa sundulba marang mungkin ay banji king ayenga weenga ongalge ya weenga is nama jenne jeldo ila kwe iti ila sidonga yani alkeng ayenga is na ongan no osge e kisi ay ba illo sido ko kul awna kangi ana tarasi ni kwen kagila na dok awna sin kalung alang deng hisab walgal deng real yelo alang din kwen deng hisab din jeldo le rigin ati ko alang rijegil alang din jeldo le ishara ni al rigene ko alang jegil batullay ba nama okay jani ba ila sidok ognus kalung ka alki ko gidbang duo video nasiya dogola ki ogno ilos den juru le tarasini ko enjarti lobilo ayyubaru idlene jijan idina borwa ke mana al duo ke na jeldo wa kaimba lobilo alba ko kai ko ba jeldo wa kai ngel dan gwan si jeldo wa urkume utonga sinen inan kai alang sare indogno min den tasiri diktor kabir risuma mati ye jurenga kila risuma sa kure magena ko elan si ke surnga kiwe maranka in dogola dokenga ngel irsin al kwa dogola dokenga si jeldo wa kania neye aslum baden hisab yal kari ki ayenga nin kari neye ko lan kajegi na mafrudi in ko eti yalan kajegi idina ko eti den juru biro si balun ko kul al juru fo walon in erito doga ke bedio den era se dio ke fataina ayeri ko si aske ba ile si ase tabunti matini ko ro ba so to bukwalin nes den juru lentini in na madok sunga eriti asanki kalun na kain juru wale ka na kilmangale ka ile sunwa basi long ala ke badain tina sa da kefiana ma diktor kabir si anines donga jolo e donga jolo ay ba marang matisin tausia ta jando
0: ese ki borayna borafotay urre kwa dayin jingo ki alkay na kwa alkay yey na kwa jawil ka gul dualle na kinas kayin suru nas mosot kaw alang kirni ki juru wana skin kwa si kome awule asan in kalon in real jeldo kuria alfinis di sources zatulon alinen donga je ay gilong si kin esas di jwel lan ka je gil zatu baiski len ngundul ba delanga di jwel na in nando taray na alkiki e de tomba en duoke no longe alke je ay jirsing in kin o soga o wane do ala sabedo in real in kuria woji kitab wala ali ko in kuria whatsapp in zatu fingi nes kirgul na bele alji girsin do pingi nes gawata fi zato alwarin kam walba dintas kin duong fiyi la dintas ki la duong ay ba duo ke ide tule nes tra asilong ila na wado dikya san kwa kalnga kin karaba al tarage na udonga al nyenge kingena ine fogul na kwa jawil kogul ayiki ko to ngona na nyenge nes dan bisa ago kwa dilo sal injuru le kay kidok alan dual jawil kamingi na kay tuske de le tarifi aki borena borofata ingid long algedantin jala orne kwaso ngagi donga kanni namagal kela naskitin ker kaydi akanyisi ferraba na fago na eating masing ding jeldo boda ke bawla bora ke bawla gal utu asin keba wala gal buru an edios keba a ilay ngungi wala gal nyar gabli akeba abas jamingi liana mo bulo na kikwela lang arra taja agin ko alin kela na ronte bu barnga albela osoges ka barnga nyedding albela a na keringeren bago bara maawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges ka barnga nyedding albela na bago donga giso nga kan ningai idi ne ki surin kan a alan kundul laskai didi naskai testes kau osoy ki bora ina bora fotai barnga albela kedding bara buru abakar buru osoges kau bara buru osoy songa ki bora gi donga kanni na bara Muhammad Muhammad Yusuf dogi don aka ni twigis kawidi bara Hassan yene squa bara mawe dogis twikaw ki bora ina bora fotay ki surin kan orren tari ni don aka songa ka ni lobi lo albi bay na dok ingalom bay san don aka lo marra awna kaines ki soga tabu kwa
1: kene mbaye shakiri mar ine ding safale bara mahi
0: ay bara mawiya bara ay bara mawiya diris eh la osoy ki bora ina bora fotay bara dindonga njani fago songa gi donga kanni alan kundul iding ne ki surin kan asan kay njuruma katkine kurgulin alan ikka aliyena long osoges ka simon sibolo bilo albi bay nasgal ki kollin kaydi sogate bukwale
1: wasa birragam do jani ko akital ki disiti alonga dinga
0: e tabani lene la rimmen enga dainga dengo sabin der ragam aliye na longa jornga o beleng e mera mila jegila taras longindi
1: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor o os ongal indain wasa birragami alang jago dog na bes domo ngajang alang hilla rimenja na dokiye algisa kwaba anyanga na irifago satellite le na dog aba ilong na bungo dile na tarif ya kwa kidal dile bungo alang is ine rimen ka na singa kidale albungo asangin kalung allo digle ke na tarifi asoi na borafatai
0: asoi ke borai na borafatai
2: Bibay nes kelbam kain taringa twenging deringing forang radio le poranyading.

0: Hayırlı barına.
1: Hey kayın.
0: Hey nay bindel.
1: Kekire kan.
2: Kekire kan.
0: Ha na dola kan.
1: Dola dom beni ki man kekire ge.
0: Ha dola kekire ge.
1: La taras.
2: Hey jago.
0: Hey na kin chola bindel bar ki udon.
1: Kekire bam bar.
2: Bar kayna tirir go.
0: Hey bar na tirir bo.
1: Hey bar.
0: Ha na etero no maye na kago dang dara. Ama doksi ine dang dombore jurong den dombore le na gale te alkuela lan dia de kisimo tok den sangal wenga o ide ken diginga tok na tamale lama ide kwela lang ya lore tire kirsingo nage minding azuki kina dengi renjara kiriba nama age fursa tire anina kwa donga bani
1: domi majaram bain oso ke boraina borofatai orre kwa alang kire kang nakel na skaidi alang kain aldinga ska na diele pagol na kabun kire tulega ges kain juro ale kani na san kain isi do kauli na skal nga al aldinga kain tulenga na kabun na skaile kani anan kien tebunko
2: bara kasi kelma songa simu ato akidain kuren darale kainga Azangal kaya ngutonga tui kawi. Nakawe lang orekwa kilo tule nkarige. Azangal kaya ngalika ngel kamya. Nazgal tabumbar ngale kawukul.
0: Tulei. Kankal jamu kwa. Dain parlami goren zarale. Namadogine itirikaring. Nadok dain si. Tombolin lak dikel kanwa ngel kainga. Nadok dain ngalile keri.

dan lu kinga kangal jam kwa dan vernami ko rendarali ine tin mayal kwa dan dombre juron den dombre na kirtin namaska ine den aligire nga lianamagal kaungi nasgal durik den aldipia lianamakan yin wolen din kari na ine namas giren ala mai beleng lompi namas musringan boru musa na urumsi resingo nas in beleng en dual diere alang juron duali ye alang diere ayengang dual owulkuungi Israel nga si alang si kien lompingang jirgingwa nyetle jirsingo walakal birsingo nas in jua in dualing soga wele yen alang duobiduo dole ini ki kien bangang tongang koranga dole tong bitole aba ilong na tongin kwa itage alang dole kanial lia ye Nadeng giran sing kenyunyal alang si kuong adi kogul. Nadok ni ala duobidu am lianama doleng gilo ja. Ding dole lo giti todok alang askebo. Na alang de nas ayetoke. Na ye alang uringang dio bau walagal lewan dio. Na ye nama irija nama ning endualin soga weye na ongal faul. Na Israel ngang gingo ngang gisingo nga sobunga sogle talakawal. Na yeng namas keng kewa kabe. Na tugungang sabanga aule na orangang burgunga leskuleal. Na dok ila. Tonging iri ala ilong alang yeng den diyo yesi kamyal. Na yeng alang nino si kilul kamyal. Na alang ki utukutol. Na ki busa dusanga. Na yeng alang ki kurunga piyanga kamyal. Namasya daeng aldein asa dombore jurong dombole les kawa na kwela landeen kisungo. Na mainting ine kainke jamu kwa daim barname gorenza rare namagal ine tirikarindo ngusdantomlenda kelkam namakeinga nagal daim aldi le stabunkawusinyi.

0: tare da kai ga kan ka jam kwa da barnamin gurin zarare ine lama dok da jingo da war kwa le songa kirtingo lama lompingi na kirtingo na ine lama kwela langal duong kingo yani duo kai wala gal aldi duong ka gis paliti yani al duo kai naldi
1: e bara dingi wo to le ine naldi le gis paliti alan duo ye logen le duo kai he duo lom alan dem lompingi bele kelam e rebe lompingi wa alan ke uto asik kel lompingi bele transfi ada asaba musan sike uruna kwa ba ine lompingi alan dente was lompingi dem bele si agundi ba ana kiden dorodi asaba yo kwa ne kilan ki kilan duit
0: aywa na ine taban du ya u ya ine lompi e kwela lang ken kwa skena kwa ranos lo digle ye wala
1: e ken kwa ken kwa ranos lo digle ye no mas ken te bonzi kwa musa kiden aru asan ki kwa se lang ngi na ne ki wota gida ga
0: ya musa ki arun kai
1: e ki gin tu mo kai e ki gin won tu mo kai ala ni ki kwa se ngil na ki wota kul ga dan ga
0: ya ine du abaki kwela du on kirsono ken aya ale ya ne du ine do kwa kai ine na udonga jita kawe de ine dio marang ine el kien ko angela
1: la ine kien ko langa
0: ne lombe no ko anka be ide
1: lombe ko la lang azal ine dual uta jita kawe borun ko age pul kwa asa jazi kiji lombe no ko lang kien ko si rang
0: e kien ko si
1: kien ko ni borurang
0: ne kien kien ke ko sa yereng
1: ne kien ba musan kien kien geon tawrans
0: kien ko si
1: musan kien kien ko si
0: israel nga si
1: e israel nga si musa ki gen gen orun yeno kien ko antu moage israel antu moage
0: dulei
1: ma ni asuwa
0: dulei na ine dok no ko la lang si mayran bay le kayuwe tirik na dogis tirigis ni ilore ine duo kai in aldire ane duo den galom ailong
2: ine duo ye tebus putoke ngain idin na kusenga pi na kwandio mara lompi na mas kilasilong alkien kilmanga teyege na den bele kilkame in nama ine kuldinga nong ukein ine pul kwa kila alkein na kinene na ye lompi intokses kilingi manen kien si kein nangane kawe na kinkwasi jige songas kige kengal nama yenge na musa orre kwa kein israeli nga yeng nama ningal udonga taras kawe marra jige ndonga kein ine nama is impali di al kwa kien jalunga kergelge marra alkien songa ge na tebungan putin kawe na zidia lompi lo al lompi yanga sepia ngayeng idin naze elong alesi lompi tewa nangin beleng aso lompi kirke na nesis kuri au ilanama duldin ko enden jitini asa yo odanga yidia na duldi altulei na makinkeying israelinga alien kwa tulenga kaying na lompi kwel alan ila lole rangal kwa kila lompi nga jitong aske na lole je alien serge nazesi ken juma kan na nazesi dieng idi lakal togilal ki diele aldele kurul na ine nama ye na lompi long aldul di tulle aiba na zenga zidogin kwa alan ki karba se alan ki bus ki bus ane kamia ki bus puto ko ki bus ke si kamia nan ki bus elaiba asa ranya kawe ngain idi na renyi ngila mat karba ker ngale keridi marang ine lompi den tulling nas elong al kuldia ke ngi di dio na tulle ngage mo sin kwa na duo di ndio na bus

0: kɛɛr ami kin sogale na nananana saabe a fuwo gulbo
1: nayilaabasotirimaki
0: a ba buus tirima duwo ami na in tirim le eri kɛɛr piya ila duwo si alen diyen or re diyo baran
1: ilana lompin dorase
0: ila tulle ala yiba alba i luŋi na kin lana ye lompin den jasisi bagiya piya ba ila duwo si alan or re diyo baran na karabayi
1: tulley ine dok daraski jirsiŋo ine da barnami goren darale ine do namay tiri kaarin kaen kel jam kuwa nos dok daen dambagan kuedi kel kam lianamagal kayiŋa dok nos tiri kañi

0: tanado kain ha kan ka jam kwa dai barnamij gorren darale ine te namalog yei nada dombre yuron den dombre na kirsing ilole ma jingo au kingo e dai alde ni den dio namado ko la jingo izo ko dai jingo iz namay beleng yan in aldi ko alan ziki kwasi ai kwa wala gali naldi ai giz beleng atun ki kwa kerngasi ai kwa
1: e bara dinjiwo jamali a dai gorren darale na jiwo kini simoge jamal ga san orre kwadi uton tulet fogul a ine ngiz beleng atun ki orre kwasi au kwa kul salam kirkame dai ngali kirkame ai singwa asan yinkwa kinkwa kul alang lompin den belgel game na iriabo lompi kwa ankiren dora kanna abo lompi wu mo tase kiren bara urun wase na fe aba ha na alang ki mo tase kul kiren dora kawe alang kwa dora kundia ba wu mo dora u lompin den dora kundia ba na alang lompi da so kawe adanji kwa se lenkwa asen kulu inu kwa alo iriabo lompi kwa al makiro dora kanna
0: yule na ilore dok na mo dok si tirik to bun ko si ni ina tawan lompi dok udongaske ina na enkwa elain u naka kilul nin o kimosirin dora nas masirin surun irisi net aldo yani ilole en alden den ritile karis faliti lombiel ko ran ka be ni masirin den surule ke kilul
1: ene jamali din walu tene jamali a allombe ngwan kilul o nas kimosirin den surun dora aldo nana aldo al aldo el iri laldi al kwa gitan kenyi na lombe ker no lombe zikir kele na ma ile ngwa ran alanta na altanila o da song after
0: na ko lan alan ine ken kwa siram israel azran
1: alan ken kwa ziran iran ziran
0: na ina dok mus ya jurke nas el jur kan jurke na en kwa aba a la tirim ke dok namako la ngis ina tiri jitu jur kari na tirim kai
1: e tirim be nimre nimra ha alla alang tongang si aur oram burwale na tumbulale tirim
0: aywa tirim
1: e na alang utaw ke suku siki ki jamal ka anan ti lompi dorarang na ala
0: aywa alan si asay alan ki mudo taras ka lompi undul
1: azan ki wat
0: azan ki dora beto
1: e
0: aywa
1: azan ki dora beto
0: ki muslim dora ala lewantan
1: na len kwa lang alan aldo
0: na lang ritka wal aliye daddi
1: alan aldo
0: alan yanga si
1: alan aldo yen anan tan
0: yanga si awre nga piaba
1: alan yanga si awre nga piaba na tan yin lompi yen kurokolu
0: to lay na dok ine na ma dok wala lang tris da bun kawsi ni na dok mera menje do kingo yani in aldi kwen alan ziki kwazi ay kwa

0: Gudfali Wogeren
1: Woya
0: Jijaila
1: Eh
0: Na isi jamu
1: Awe kamu ya
0: Auja
1: Abas tir don jamu
0: Domanga
1: Ahana gelde ngai sikamu yi
0: Koi saga wajas
1: kin Mansi kusya kin ba
0: Eje yendelin
1: A ki long ale kin deli yensa wat
0: Na le kirege
1: Kailena gud kai ba
0: Kailena gudin te ya kai bi as burin ai
1: A hira kaba kan na nya kurungas lo kin kirgivas na na mishiro akira ke bae
0: Eh
1: Ei tamun jeng
0: Kaba ngwa to as dance ogi
1: I na yo todo la dance ogi
0: Again
1: Yakin sokai
0: wa Yegi de giti na
1: Yiti yegesia
0: Aya kai jina ba lan telefone ani ya na dilom bodirale
1: kien da rubuna ki na na babban na bargiti bargiti ki gasi da dinga dogis urringa askalumba
0: la dilom bodle ani jarim men jaw ara ziye da ni to bugani kam ya laiba
1: kanya ke ngota korola korola ki dal den yukai loading aba lns bargan diyo kariye
0: eh
1: askawul ba ile el rimmin kaza ta ba urringa do
0: eh la la ko sage ba
1: eh
0: ba dinga din sinin wase nga na zuwa
1: eh
0: Arangis gizia ni fi.
1: La kusia ke tabunje.
0: Ai na ma wala lan huwa da burgula kolin indere.
1: I.
0: Na konas kabir si ugwa na ma la nin tongo war babinton.
1: Oi, le ya mingul war babinton ngane to.
0: E arangi la dai gudi la ga bongo enton.
1: Kalas tabungi corona kalje na ko e.
0: E.
1: Ah kalas e juro na ma koma.
0: E.
1: E nagal ah burgule kago.
0: Ai ko isi.
1: E jal na ko.
0: Iya.
1: E.
0: Ko.
1: E. Aji burgu.
2: O ya.
1: Da ji ajandal nya kai
2: ai kai ai na kakiram
1: kakiram ya
2: kakiram dawam
1: aba kakiram daw janda moy
2: kakiram dawam kaba gal
0: ya na soro dum
2: e kangal bogore ngolingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingere
2: ngi ngi maransa akinan enan kiri na bat siloga ba undura na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan ken yarta na de tabo ino ma
1: la ken yarta kasa ai kira tinne ja chewen es iri jalan ken ko lu pete pelpi
2: e egel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma
1: ingara
2: kan se roka gelie
1: ingara ken yarta la kasa jirgot
2: kire bat kelia pe ba jangwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: la la ba duo abey duo dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngoba na kan na itin sepi alla kaldem
1: ege na kikan kelie
2: eh yago
1: na mako e lala nga koye
2: eh
1: na butin ko agoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon tonginye
2: mhm
1: ege na mako e lala ngo na a duo ke ay kira le ka wu dol fale koye
2: eh
1: ege na nasgal mosot ka gel na wo mongoy ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon taras bilon bat koin taranga do sage mang na des dog age ba do bangu ni bat na mi won to ngin jwa mang ke da bat kul sin dogon de kira bat na jas ke mang eh to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le leng ko e wiye
1: eh
2: ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ka
0: din gen so ka gen kwazi ba tawun tabbin gari da
2: wala
0: wa de ati an nangi subu man kuro
2: eh
0: awe ti ba wo yiti
2: e do ha salam bay ko ina so rekal
1: do tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alang kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te ya sang urya kera si kulto
1: kare ni kulto kulkundi de kumara muunde tari si
0: singa ngana dele lengwa ken tuguri ma do wa aswa ba ka
2: ya e tole ya
0: e
2: tole ai na gal den woren
0: bate ah den wor palansi
2: palansai
0: e ka ka ngala karalu
2: ya ayu wo dolwa
1: yeki yebi balba ku interna kayne sele
2: egen na yi a wo dolba ka
1: kiga
2: egen na kan kiga na kelie
1: e sei
0: asa ga ben ga mejjal ke subu juro na masin wa gutin den tin si do do salo
1: egel ben walan ke subu war urona ona itin kiya na urun na koro ga urun a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga babela ilan bumong
2: bat batarasi mang
1: e la ke boray bago
2: e ki na ga na kela mang
1: e
2: ine wo keren kenan do gire ide meram tolla ke mang e na kela ite gel kangal dan sogi e era ki won tong den at kanina dan do mares gut kawiye
1: yang
2: egen nana mudi de ken nana maket ete aso wu bonko enden de laye
0: e
2: aran war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a aina karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jailaji
3: jago
0: ai kan kikin kan nakela
3: na igwa ning balala
0: ai kunyirin de menzi kan jo to tusia ni jaba
3: o ni na do so apai mon
1: egel jabi ti kiringa de ki otto ko kulgel
3: ayo ten kel kiringa lo
0: ai kigena to ne ni na gut vale keren ken gut vale a burgu ke gut vale dolva
3: eh
0: nan kan dog nakela ki an ko kul
3: aiwa
0: dan so gila sa urgani karang ayla
3: ta ta ta
0: ai na ai jandal inji
3: la la kakiran
0: ah
3: kakiran inji
0: kakira jamba
3: e na magal i trikagil
0: e
3: na magal la eski la long ay
0: ai na so le
1: domi kusya ke ba
0: ai na mas leilong kwedika
3: e
0: na kera ai na nika
3: okay
1: domi

0: Baruna simengel ke barkay bara fatta
1: Baruna simengel ke barkay bara fatta
0: Paybe payna simengel ke barkay bara fatta
1: Paybe payna simengel ke barkay bara fatta
0: Asoy ki boray ma
2: Asoy ki leilein bat ay tarazi
3: Dom si sa diswa
0: na kay nas kawye na wo galal duwa ja ko liye ke ra
3: ke bat ka bara fatta
2: Ay ni jalo lo ngala
0: Egel
2: na lo na gul yom balong ndiye
0: Ay na ka era to ayba
2: ay
3: de suang era te
2: ay era gal keri
0: ay yesu keri ay era de
2: ye may yesu keri de lo na ma khalas
3: de muri bo fot tan lo ngol
0: de bo fot tan lo ngol
3: de di kul de gila
2: asoy ah ton de nyomile na do ko la lon ko domborke ine na yohanna al awwal granes domo so jamari mempia na imbeleng lombin kwe yal ere
3: na ma de ni le kanni
2: Namadeng digle na den dio hilla namadeng sangal
3: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: yeah
3: yeah
0: niki her rhetoric ba basing sikel ni namamang na namabati na unse na pagwal dombre na bat
2: na kono se era na era galingal era keri
3: era keri
2: inga na ma era ere ali ali inga me isamong gwending her
3: yegen
0: bat yegen
3: ki boray
2: Ene nama atoro gisim berengi. Indige alie alki kagila. Ki kain kungi. Nansi kel kami.
3: Yete yei yang ilang elgis juana na ardenka ini duin domboren sadi so terem teremina apapa yalang kagilia. Alherai lompial herai. In alie alki kel kami nan kagila aisan kwa dengi. In lompi aljei na herrei na ingalomba alo diko belet. Os na digle na mkwa. Aba inkwa. Asa kikie njirgo kain. Alba tarasi na aba inkwa asa kikie njirgo kain ba. Alba pie na kau na se ala kwa. Na se ala kwa. In namaz deli nila mkwa. Aba inkwa. Asa kikie njirgo. Jirgo kai na kaula si na kidiko ngere kio
2: alba pie na kau
3: kien asa kirimu na siala yo
4: ya kai domboro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin na ilonas kaula na diko ngere kau ngi mana ba pie na kau kien asa kirgin ba
3: e badba
4: aba kio na ko senga ka ki kien asa kirgin ba pie kwa ka ngelore
3: ya pie kwa
2: na ene
4: yine jingo poko
2: dogal mbelenye al indigal al kagilaye al kelga mi dembere na al kagilagi kan gu na al kwela ngizin kwaye inna adengin inna ye kingasila nas belanga san kwa kiranga si kwa wala kwa kiranga gena kwela san kingati angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa kiranga si kwa
4: ki al kelkam
3: al kelkami
2: Nankagila.
3: Ken tuleng al dain sur le pia.
4: Yeah.
3: Nankagila ken beleng al domboren dio.
4: Rimengi. Ya
2: yeah, ne duo kera bezen jisigo.
3: Lolo, ki kanos kwasi kami.
2: Ki na nama asa ini nang al kandu nama kanos warra kwasi kami.
3: Inne ngalang inne ker kami. Asa inkal na
4: lolo. Dengan ratu lejara.
2: Inna ba ye den belen si
3: zato. Ba.
4: Dengan ratu lejara.
2: Asa inkal nga. Inna ba Zene ji na kano ki kwa gula ina gana gerdingi. Masu kia domo akwa kan.
3: Badba.
4: Egel?
2: Yang ina ken domo agwa gala tori ngin gila ye ilo.
3: Wela
2: au gila.
4: Ken majira gila.
2: Majira au gila wena au gila.
3: Kido nama inen kang. Asa kiwi. Aliye herrai.
2: Nang al kirai.
3: Nang kelkami nang kagila. Asan kain orre kwa si kwa.
4: Al orre kwa al kwa ria kina kelakami ba.
3: Alan kelkami.
4: Wala ake gili ba.
2: Gidi ga ye ina herrai.
4: Den jigili la longa lang kikel na domburi si kauli. Na ken uwe si tulen kagil.
3: Bad ba. Idi ne de bele
4: na ardenga
3: ye ne de bele ne duone
4: marambe
3: mo jamba de kay ndom borisi do ka gileba aylong
2: maramba ire
4: na ke ngugo do kay ba
3: na egel no njumi na sa jolba den dukay
2: na na ba njama sa joliba
3: asa joliba ala al diogi pisi na do bay na sa asa asa do gan de nyoke za
2: maram dio ye
4: ye do ko so simoy ine ru
2: ma ye na duri wo ye si
3: diro wo ina na
2: jara sa ko el ba ndere ndo zikala yani jalusai
3: pirjei
2: mugi naning naning wodi ke ki gavale ya diembozi na wodi ke namazel la gi den anya la itin kuzeki den anya nungile kiro zelit ki den doga nyoke namen gwala la la la kase gi den anya la ze tor gorgya den nja wel balangam gi den zelitin wala do ata uliti ba
3: inama tarre
2: inama
0: nan ok ya
2: inama ye za da inan ala sa ki gan den girsi ma
4: ya kase wesi loje da tolabiyal ilong da ki samay nabor mar kase wesi long in asan samandule so asimoy dogo nyokele so asimoy kika
2: ah dogo nyoke ka umitil
4: ak in e kaka general mitili neskaldi
3: na sole so ligay
4: mara nie argi long imbrel jayinga ini jay asan kel skiwi jayinga moron otto dosi al jayin kania ore kwa na makareli
3: na maden taray kan idin na rbd si juru juru urunes kilo uri na junde pellet alang ndombore si peli nagal si longal lompin ndombore
4: mara
3: na jawre lan den dio jegil na njam mingal le jiti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jiti
3: na ina nemay nema ko ambele ngakel am
2: na den wore do ngal na ji burgoza bele kino gela ko na den bele le basi lonzo
4: a ko na wu mo ngwedo si bele ke
0: no burgoza ye do ke ma mara nyala doga mamang nama wala lan wagel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye alang pa kamel ele duoy de karala so kwase imbereng impanga se asa boli bay induo siji ka duo jese le la lole duo yela sefi wala ye duo ko la so kwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin parines am
3: sei vele sei ele duo ye ele duo sembe langa sa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma ko ele sa nya ditin am ya sen jajon ba densimi
4: densimi
3: asa ki pelle densi mo jalumba no mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la la no mesin besa ele digi si joli
3: eh la si joli
2: si insa
4: joli wa
2: kanye nyana di samaze ki duger ludun
0: eh
2: samaze ki banya ludun
0: eh
2: no mesin kwasa ba ele banya si jamaze sa si moy marang insa masi abazami abazawli
4: alamas diye moy bi
2: alamas mushkila ba sa jawli bani haya
0: nakabat ka sela ngi yela
2: bele jamaa be ya kangi sin kwasa jawli ba
4: eh ma jawli ba
2: e gana jaba jawli ko ban jumana jamaa na ma ngwa ina
4: hawa
2: ina hawa ngi la zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la nga jura bol den ki la la jil ba marang alba nuy jana jegila ko ba zamelnga
0: ne impanga gel ka sal mo na mi la pay ela
4: ya kadu bas lor wo mo ngwe do si beleke
3: eh
4: lore
3: Jima jina mbaye namo kwa nkama alompi herraigal. He ayilongal herraig.
5: Ya, lompi yani herraig. Herraig yani herraig yani lana ye kwa su ulong songa paliti. Marang ide namo marang duminzi. Abas jauh di mana juga orang jam aywa alas ide di asing jauh berasa
0: dua kesiran
5: ya aywa alas jauh di nama ilah alas ya alas ibam nama ilah ini naya ya kuasa as aku elba asang kuah
4: ilah sekal sama dengan sekal
5: aywa kali nangi
4: asoi asoi
0: na kiki kembali aduh kiri kiri kengah dong baik kiri kengah ngingat
4: kalau luar ni kiri ini yes asal bah tolla leh nak kuah wala majalah main dolphin nak kuah al ingwa abah ilongan zakiki kiri kiri

0: nes bawona sila kari
1: eh
0: idine lompin kurosonga ke ken ke kire ngazi duwa na ngai to piasa nje ngoto eng yanga se do si ye le duwa la pi nga pina anguna sin denon wedi
1: eh
0: hillado lompin ko ezina mas engwa al herangan herrei dinele na manjado ake
1: manjado
0: hillado ke den do mrele nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko ya lai
2: na galkan dikke jensa ku fali ay bereng
0: eh
2: abaga jingol kele ne kingol
0: eh
2: basin beranga dombore kwale bo
0: egen
2: egen
3: tak dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwando dombore kwale bo
0: barade den dombore ba
1: egel denga ba gel
2: na kiwe
1: dogel kan kwela le kingol
2: la la good valley udongan senga ayen beranga dombore kwale bo na udongan senga
0: ini ke iza
1: kiwe gel sangi galonye alye duol dombore denke na igis imbereng abobore san udongan senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele jimel
2: ma indigine ine na bele na al duo bi duo den suri si ingo e lole
0: ye kan dogine belen ke
1: mara tu rigo kwasi tani
2: si
1: kwa kren si rigo
0: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne jijang
1: Dintas ke dengi
0: duwa ngai ba. Asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge. Hay nana dombore nga nyet do lompinge. Jisi kaina is irel ke ngal si nyet alan jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy. Kai ses irel.
3: Asoy.
0: Naga lompinge ga njawre. Inama den jiti.
2: Again, na gud vale kaba nera la sa kamini. Ya ni ye lonjal ongal ge. Marangan duwe ne zizi katija. Kan duwe ne skatija ne singwa alba inzi aba ilelejo. Alba jitinga le jawi.
3: Again, na jimeram to la ilola de dokrin kawe. Ilolong al indon de mbele songa se wala duwe tinga le yagi na kenge.
2: Makanye indwe ye den surisi inzi in ilolia ina jingel be. Asang ingwa e tori gal alkang. Yani bele te bugwala songa se. Wala keri gwangal akhir keringe la songa se yenza sa namas juro akul ilal keringe la namas imbereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
3: nakidik dokke gabalay namo wala songo rek wate kakidik namo do wala sen agwe dikke la ongal kela alba wo do ko waring ongal kering kate kona inkel do apungel wonge
0: iwo
3: alompinge ne do ageba na al kintaz de durik unduna kor inektaz de skrit dintas ki won neji jawngite na indon dem bele se kel jamna killa dombara la jerti ba kai ine karal
1: kasi do basi lo nyi kasi do basi lo nyi in lo le alien kwa or kwasi singaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masar nei wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin keri gamang e dombore ba togi na mara nyi ke alangi skinga si utonga songa kawa na makangare dombore kama ya intogi wala nama jasi diwo ke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dawuti nde den dombore si kabe na toka kae nama kindinga si inga yal musangi na dawuti si toka kae irezi burdanga si zawursi na kele na injil si garul kino ta de kele na skanyi kage toka iba ye nema ensi na kangare ne is kangare le anama kena smarting se kena skanya ne skong al kawe ine nema ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba ka hu sense le ne gila dombre ba togi
0: ye adi dogi ne lang longe aba ilon ne kinga domo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
1: kangal jima jaram bayen
0: indo perjay
1: aba jagila kin domo akwa sa soage domo akwa na kania na
0: lolo domborenga kin domborenga min
1: ali domborenga
0: alkile
1: kin domborenga
0: adi domborenga iskile laye
1: ne domborenga iskingal kul sur tok leke
0: e al domborenga isinkile laye isin la bele so asay alkilom pimbereng wala togin
3: na isin bere enin so asay
1: na
0: isin kwa so ngam bele sey
3: na illa
0: togin le so
3: illa tok ela sa yalo de zeki kin kwan kinga yawla
0: na ila dentaray
1: na si eria keba
3: egen
1: na gel dogel ye kan dog in kaminga ye aba illon na tarang eridike na gadiye bawo na saida as jamba isu wala ogalma sai togin bele sey ala keliba ina tigi ganna deldinga kinin kaw kinar wonke

0: endo mbora gena ele ki besan kay na toxic ekel ne kindi ezene nyet rikir giti tola ji karala yo
1: anka dimbele kelam
0: jela
2: ka
0: na ailong kalta munye
2: ka wel alan alan bele kersi wa tola sigo na tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marrang abaki herale kirni inali herai asaba jirgi wo kaindain tasle na ken kewa don pin ken kewa missing yasu ali yengenen kiyo ngasi teye piana sin kan ku singa jinyan
0: asoi
1: asoi
0: asoi
1: mbele sunga jamai
2: aba herale kain baki lompin
0: baski kirgi
1: mbele alji jwa yani sunga domi idine ki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole yawe ma du ba bayin jana warin ngilale ngwal alal tirwojele yawe tirwojele bi juma du ba haddi
2: domi
1: ine ina mazin jigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaile osle awna zakin ba
2: ine ina mas ine tabun juana kwa aba herale kay asaba jirgungo kay
0: kiwong
2: ne kidain tasleza kidat
0: jirgungos
2: kay nansile kiwong jirgungo kay
1: nene ngwa ki aldele kan
2: nansin jirgungo kan kin
1: min ne didele gela ma diji khala zian kergel
0: alba
2: kergel jangazam inna ma dem fergey a na inela ngasan kuldin karga marra wela langi ingo
1: ko isnyadi setting o zandilenge la den kari wala zagi alim belenye
2: alba fiyeko
1: egel
2: aba in kamingal alkikien kan dikole kan alpie
0: alkikien kan eskien kirgin na kawu dina ruba ngako kipie ko kan kisese
1: lspie lsc
0: marang imbele bele puy
2: apoy inama ges ay palidi
0: bele
2: apoy akaraba aukayin del dindio ora na elerial kaduru kerial ko khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yandi jalo aba jundi ba dalun jo foydi na ora si abajel na ski suru juro ba koro foydi na ling
0: na peta peta via
3: na peta peta yinyawre
2: den surginya na teng ana duo al ine kenene pidi illu na kadru ana njalo
1: ba fingi
2: dina urring
0: ila na mayene mel pie kwa kan
2: ila na pie doy inama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
0: ila el kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingina kain jallabata tayaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le arma skaulina tane kaungi
2: na jitina
0: ba netindilele kaungi
2: egal inama pier
0: na nyarta anja min kaungi tani
2: bi ma jaram bayna kay ngogin imbelen lom piale ray al herray imbele ke kirey lom pien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na
0: wona apa
2: ye nes erre inne kial buruka ina saraka imbe
0: ile erraye beleng kang erre iti na ina lomba dulengi
2: aywa
0: na maminding ile errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dualfia
2: domi
0: ila erra na madengi
2: domi ina na masan orre kwa taras kiwe azayen dombore sike ngana kuliye bana kidiem bagin siamin dombore si albouli na bagil ayla kigidia ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
0: ina na madain kilman kayin kilmangage na dien joyngi dain sabangere
2: bat bana ko balen
0: na dain tala al kayin barangage al ko amasulie keria dain sabba orren sabba
2: del stil
0: na
2: dok ina asan orre dosi njwa kayin ina kam malom pi herai barudai le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayela ne te yendi jilon kayila yeilombi yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel king herela le lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doran to gajan ne ba
0: asoi
2: inne langi a songa tulei marra ine a kusenga na masonga ge dang erengis belen sikila kayi ngis belen dang erena mesin belen abaji indorale jain
0: lodi ko le la jang
2: lodi ko le la jo
0: asoi
2: pellet di ko le la jo ba
0: asoi
2: dai di ko ngalo ba
1: good vale ga wala langizwa in wasi apa ne huki ngazini
0: diroi
1: nang diroi do fi nafsi logi zeni na good vale kwa marang kwa ga in hasi halian nan yete yaleke na yani ile roba zie ba mbele lala na maka duon to bunga ba lan jegin marang ye kan asan in jago we alwo ge yetaran ye ngwa ye alke jiden to bun
0: den
1: to bun ban jal ne na ko la sagari
2: baba
1: nama alanzing indomo in gago hatta di duo lote ye le nama ngwa ile duon jain zo ngatarra izatu ayete ye le la
2: atele e
1: ile duon jain zo tarra ile duo ri yala ela bana salomba kan ja lomba ni dio ka ge zatu
3: na ali herang herra ya sanji jerong ki sense aba in era ete denga de kaba ni dio in era endren sorin era wala ringa mara lombi inas kebal erdi kenas ge
2: tino ke tias ke be
0: yesi res ke be
1: ke tias ke be na ma ila ungi in jain aljin wal jail le jela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko sunwa ke ne duile kere lakin maran duile la ko gulba
2: li alam buru kallo na kala wasa
1: alumba
3: na kera ko apie ko yenge
2: inzi belanga sa alumba
1: egel nene jide le gel
2: mi alumba ko dai lo pide lo ngono ko kai sa alumba egel wara jangel
0: egel
1: le jide suri ndo de le gel maran jode walan kin dora yo
0: ya wari ko jaringi
1: ne jode won
0: jide ma zakki
1: jaringi ba maran ji jode won kan ji jode won zan di suri ju kuronja
0: ma ka ba ye jaringi ne berengal firo njanga ba lo neska ki kirgi
1: e
0: jide ne lo di ko le jangoti ka ba jide ne kirgi
1: ma gut wal kan uke ne belenye war udi kena na gizi jundi yana na ki surin jelling na erdi kena juni na ki kuon jelling
2: ki borai
1: yal ki kuon jelling wona maye na jundi na jigi dora en senjani
2: ki borai
0: leila
2: la tola nenen jwa leila la kawla skumel bawla leila
1: na la kumzin idina leila si kawari la debu
2: e jum gizi atol
1: tole kuriba jawil sogs coming na borava tags coming di jan wokin do mo sine jelo alen ki kundul na di en kirsin inna hasel ikirsingo e resala di hanale wo inal gi jwa kindo mangale jel erayan wo jundi gi sat din eralene yinko ninalie domboren dioge kan kel jam gado atiskel kamme unaki indora kawliyal al domboren dioge ne inay bal ki kirsingo ini dio idine dingini ne sunwa se al domboren dioge kin kote yanga jofo wo dang borun dio nyatini gwen o khasatan dang wore kwalin asog is coming niki borag is coming idine ji dang un defa juro wo ki kwelan dang borun kwasi na dang woren kwasi tayen gwen ginyet jalo alan jato ki malukutele kayin kul ikin kona na din gwen kona asajagin yake ba isamonge
0: eya.

0: barnga orre kwa kwa kul aisi bomuo na ay bendelin kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kuseng ang karabang na donga gikani idin sunga ko nga dogna askay tiba ina sikay milalanda yung donga diele fago kwa kul lo bilo albang aton sogin na madoklong visi donga kani alkay nga nasi inikibi ngang kaiti na mandayin bara hadiya al ela yara si sunga o nga na ela balang gidonga ini na madokwela lang bago kisense sunga tagatini alam benda si ferraba na kong iri bagi na rim mengis ba kienjuru ngang kila na dok bara hadiya si kani kisene donga ini idi na yarok si sogo udi nga kena ela ba jago majirendara na di ngore kwa donga yani.
1: Tulay bara asese min tin tulen ngai da janeran dum orra kwase dongani jo ingi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobi lo albayin ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongai anni kalandu indonga di le fago kwa kidena ko mungo ya isu bomungo no kwa kidena ko nga ya isu bonga arisa ngai la molo jano lobi lo albayin ki lo karkalale na assoys amin namagal kona kayil erital kanyan de ngirsuno assoy
0: e assoy magidan da dana do gore kwasi donga inen jani orre kwa kisense e sunga tagatini alam bago idina e dien jago kingasi sunga gesmin namada kwelo to alang inin kirsuno atingi longna e duoke nes e kibara arrajaw walagal gidin su sursi ki kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algi ki nga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alang inin kirsungo nina sa kayin na sa kuunga ba namas den sa wakil kam namakin nas dayang aldi kuung asoy
2: Tarigis kao ala radio Samar le bel na fori radio Sibagil Facebook le babung naskiyan jarong asi banggar na orre kwasi na meramasi.

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan jue ngi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: asoy doksidan sawa kelka mini kayinga namaro kanni alam bara hadiya sikingo ton denti ni le nakin urrenga alkidiele kan no kojo yanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo medic gundineski wotanga kindinga kung namalia tabungo atingi gwal kola sanki forrenga kung atingi gwal kola sanki tongu namo wala lang agil kisense oto amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilaloleng ilalong ay jirgingo undul yani jirgingo la undul na gisingan jundi min dio nas injaymel inu ilaloleng al jirgingo kena kasir rigel na jote ngalam bam jabung ating injuado galang bay mang ereng jagil ating injuadang forrenga ereng ating kain surunga ereng ena yung kwalang gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulay wara dinjingo imba tulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos erikena jualang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung is duiti ba bas kering jauh itu, kang ini sekarang membam tabung ayah sadu itu bah, lahan ya abis itu dua hari ke, najiru gua lama dem bam elaja bung aye deleke, inku elalam mendingi hikmah jagil nado kikil mal jalung, wala aju alam kutu aja bung na ela ering bam jabung asang ela erisi kidim barang arraja bah. Wala lantin kilmale eri ina jaba do imbara kangi ne marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina ye sideng eri elale tuka jawe yaret nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala juasan den sur sikiding araja elado tulle ayba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin sur sikiding araja na yoro kinga sukul araite oba na kwa tori nga do arage ba se ay balanji dinguru le injorti no mas induo in erike karok alamba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alandu in tabu pilalle songa iri egi udi naka den iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zain dinbara sikike kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbarasi namas mawlo dora kerfali na dingile ni na kinkele ilin osfia indala jina makaja din suri janna kerinjawe le la na jijwe ni nyasun ko jongo na ndimbarale songa ere janga imbele namas songa takatini ya san kin kanun ka amma wala ka abonga abadimbara arifia badila lang injwa karogalang ane ele lole ago wala ka ngina filan in arisifia na kadela ago ba alam marang injua
1: ila kangelon zeni ne algire
2: egal ela ye ye alki ko ambele en kemi algire
1: ela ba injam in alam ba indalan jani nal induo fi marang dimbelas endel ba maran nama wala lang inwa amin ilon nagire yani ilang i masalan algi juela la masalan gis hamasti gitiay ba marang amin gira waja ko ankang uge dikena hamasingi dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sa do mbarake
1: lolo aba hamasingi mugi nangi jwan di sur si alun kuro jani mungi nasin jawol kuro ja nga ba nangi dingi kasaling gwe giskerti ngi ya
2: diga
1: lakin marang aba jin jwal elangi awela don ki yani do sur ci kurani daga nga risia elele jite ba marang abin ji jwal alangi njwa alamba tagi ndala njani na ile duo via ile no waje
2: ele ele nay ele kangi regel marang alang injualang itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa je lo wala molo sigingo al asoy bara fotay na duin orro dun en dorale fago wala nay in leke da anna bas din orro dun eritu leke wala eritu lele fago bay longa jijago jaatoye jisiru fartela ñundi ba wala sar do fartela ñundi ba wala ba si el risi ke na joy ngay sumuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay ba la bal alan tulle ku ziya duin jamel le na men dalay
1: e di mbele do se ene ba si long al e asal mo majiran dalay wala e duri gina ki ken gona keri bara fatma ene imbelen e al ko adinga si al min si el tille kerti ayen do kenga ge nesdien e matisin kien iyanga wala den iya sin kerker fi e ki ilo ki ngang kang nang ilo nuktele do kundul madik ba ngo ala ngindo gani na ala ngis inan kila ala si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ina no wala ngwa e ko adinga simin do ken ala ngang undulin u maran ko adinga kayin mungi na ne den yanton to le ruñu wona den ya kin jazim faliba maral yal appa nga idin ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabang rein lung lial apa yang mungkin nanin baru ngaker ngaleje ya kama nanin ki ku aker ngang wong aba ya angku ke nga bizad mungkin nanin kangar na loker ye aba gal abok yang mungkin nanin dog baru ngaker ngaleje fa ing ari bad marad zeninal ku kimitil in coming ila dora dilin a jabe lo ne ki ku wisim bo wala gan doga ngai ne yang asiker julti banyona lo ele jagal doga duiti
2: fa ina ya to jiru bang kiki king tar nga bang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya ali am
2: yela zainir al boru abon en ka ba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan ma wela lan yiwa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indalan ni nai se kiya ko ba aban yanga matinin ye ki ko aker ngong ong na ko aker ngam bullinga kira yenki an gai ititi alken an ku yana maden kilmalen ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmalen ki karunyo fa innama do ko lalan siki jinje im ka duldin ko aljan ke ko akiti ngal bongo alen jimadin ile ko siza tu gudule jana jumon yen ka gane kawe alle ki en udo akide yen ka ki ko ngin du ja wala du ja aba jegila na yen ye ki en belenga ya ki en bullinga ne ki en udo ki ku nga du ja mungi nan kara ya ngi diele marangi do re ite ba nzin yen ki wa ji en si jare fa inma aktar shi ko ki les e ruj rigin alji jona ko ko akiti bonu jitori ki en bon ba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok e in unani diele bongi a kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa gezadu nan ki re kwa gezadu mara ingeri ni dien dioke
2: marang kese se bara huda jar na ka imbara suruk den jawe awi a ji kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai niski dole min kien e an ton ke kawlite a kese se ini sabba kadon na mai ne mari tin e an adu koronge ka ngi ne kai nan amin la anna aman ko it is dem bara rike ne it is kai ne sa lomba yani asan kaduwan aringa o malaba walalan ka duwan arin urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes urule di e amman sa anin ko arin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urule di jinu ma jasi benjen na jonas julu annas dian ariya jamba na tagi jerina basala jilwa jannesan ko si ela ari julu wala na kimpulo jabuno jona ela ari julu ide jiba akede njen din ko sa se gira jolmiti in kanama orre kwasi nes amin na koronges emba udinda ka kinsi kwason ngale egila din ko se basin jwa in duwa sa ke atulei marangi ka hasi an inu hina jwa ni yasan jula ele tile zulu ba ayi en na koyni ka ngi ne skai na ngami la na ye ele tile al koyni ye ele en koyni se den barake na den baran wara jula ba
1: fa ele
2: ele na wai ide ji ko se indala in ani jaw asan min den itti ki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mar ine ba bara dogal al rim men be bara fatna yani in bere ngal ko al iya ma dia ga ines dogal asin kam e jiali longal in duwelen so wato lejan jiali longal duwele so wato lejan di ko esi be se long abo kuro janni alan eri julen guro janni yani ila sin jami ngal longal in le so wato lejan ma tu ye el logal ile duwato leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia sa di kwe si injelu al ila duwa digi le son doi
1: so tulle yala ilo lenji abajo lenji din kwe so ko to bu wala nje na ki ngeri den kelma abauba inas gwaba al auna injaluna ele duolala wala kaman al auna ele duola sonwa tolle jan jimun kina sin benen ki gwa alan si yesi irigol jena man dembara al au doktor lenga ge dimbara ele singa ga jinjelun wala gal dembara ele sa jijel maran ko adin ga in hatta ki en dogala suri si ki en dora sinan ka ya nan ji dogala kin sinan ji jari isaga ongalage osage
2: no
1: di en dio to kene ji nga ji esi suwa jo en me jangi tin es dembara si
2: in jami nga dimbara ni yaran in jawe nga utonga ni
1: na ilavi yala kin dogala si ji jari wa nyati ni gwen alan di en dio to si jere nga nen jami ngal bar nga le suwa jo el ya ingari min tore gala amin jonga ne jege min wo yago binden tille al den ko e isibsi barngale
2: barngale
1: so ko yingi nama marang den joyi la ye ko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule nan kangye ne ay kawe fa kise in loleng nama in lo te bunyara isibinden bereng aye in kwa al gisbi kazi jitti gazzem boy wala se jitti ba ma kien kel ma ne
2: mare
1: marang lomvi
2: kasi to levia
1: ai se to levia fa ine longa dingale ngang kagalala ngene wu ya gupsegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al keng yinga ngunke nga maidi na do gaule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng ya ne itiske nga ile tile duin sabangeren ka kamungine sing ina ngering marang asalumba e masalan nanti nille alkwa ki ndola siki indora kulwe ri mayan zange duona de ngungine sken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longa injalo na in wala jiali longa ille sunga tulle ja
2: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa injwa hatta annan dembar arifiyan na jenga na ye arifiyan na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koru jingi na stio na indua dingi na stio ba ba ilonga sa hinjua kusi ala keba dimbara ye al dengi nga ngunyungo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in den tin sike nga lan jita ka jurgona sti marang kuru ala yi ti ba duin kuya jones kergel al asker e den ja mungkin nay al kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo tulo kuru do ya kamang ele lo ay delen del de si del rugo ale le turbo tulle kama si yani ele lo ele surun den da reila
2: ale
1: ndilen so jamar ga mungkin ni ele jafi ne ele duo de lo nang nang kai nang lo tingwang
2: lo lo wal ga dog na sin jua si dimbar si jua na sin yingi marang inai sa nyin ti ba yedi le son tulle wa bara dog alan kibira ini alan jiki ke ja marang jinu jua ba yedi le son tulle indala yanga si score sur je biti nan sur gi reskindeli nan ye fingi tinas gi ra runyi le la na ji aba jawngi na si koran ki jul ni na ina lomba san ye si gi ra ti din ko yi da sun tulle assisenye maran sa ginjem a jagil ani kan kike ayom tok ba nas kike ayom to birin biyo no burgo non kike ayom to birin nan ba na jagi yedil so ngai raja ba dile so nga fale ele bele simay ba
1: ele zingan ku juni hata gutale ko akai masala nga ba ko e ani gutfia na e na jengya na tulle nya basin belen e yani dembara ilal najin babadra san ingwa jialgi qur'ani jialim dan tuleya maran lomvi kati ma isa fi abani jialgi qur'ani so keral ngi leso tuleya ba jangu deni sin jami egalal le dodi le so tuleya nyane mdan fi an najin
2: e kaki sense dog iya ngadi ngasi kelami ne sun kami alba kuin qur'an kasara ines utonga awnal nal duin kasara kuin girsan kasara maran ki sense ka wagi san bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tari ke amile fiyi in se mi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jabal bo hotap ke nga hatta non tongi na ari fiyi ngi na jitifiya bas in jado in ko in se mawlo rimme nga la spia balan to le e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngina iden ja na dog ma sa si jaldo hasi gi oton so ge le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawirin yana ken kwani kawe hajji jalun sa indu kamara nin hawilen fiyalan in ari kara balle fago dok songa hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum wa murung utokuro ne innan tarai din ko se badile lan de le kuru jani ari na jani ya balan hamas jani ele jizata insu julmiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ele ye ele le afingiti ni so nga jorte bara nga man kuro jio inala si ji yes gira ja walan ki hamas ya ki hamas fi be indala ye jorti as ji yes nui ja ba
1: amas gele min dio weitel
2: egen
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai kwadia mungkin esin tabiri zikal ngawaizi marang wai gi korang sungwa ke
2: se dimbele
1: gi ngami nga bedel malan duo zingang yani ki juru jawala gal ki kilma jaw ki sense ila lotarai fa ine ki gajibe zilong ka ki were ati dogola zikeng ati kwa panga zikeng ati mugar na ka ngi madi gi duo zi dio jiru na al duo zi dio jawi ming den kilman den dio idi ne ba kilma ina ne ki mudo wa zi kulfi
2: idi
1: duo zi jundi ne kilma dio wai
2: le ta ga ne ba
1: gwaran rivia ya khalas amal fagi de
2: annan kwaran fingina idan ya ban bele na ka bas abastane ya el bal dor o woni jelle do yin ya ga kurone dio ana mara o les elwa ya do yin ya gin fe ya ka su ka bai sin aniko inin yare ngan na abado al akhiri
1: ni jalon sabar hadiya in u ina lon bal iya nga ga delin
2: abban lu kai
1: mata abban lu kai niki ndo wala siki ndo rese na amilin ka ne gwa ka tabe inde na tare ya wani songo auriti ne ji na ga jawo ne ji na ga jawo sadeng ni kwadi ne rugi nan kai kula ge ba wala amma kula ge ba wala uwa kula ge fakina ma illo si ko lalon in kwa kiyar ko lalon da in wore su kuro ka ni din ko e lalon rila ke wala gidi sur le zadu idi na ba marat kama jibar hadiya mungkin nan in ko e to le runyin
2: na mara korron
1: al iya zillo ne kilal udo en vene jor duang tong eri jegi na ma jenna ma
2: jaga ja
1: ati diem bazi kana ma jaga ja yengan kel kame na ma njol ba juela na ba eri sinafsu indala nja
2: al ele
1: duon ton jegi la ele bela ye kelam ye bu ki an ruyin ni ki an na me indel sare do na ma ngwa garo ge lazim ile eri singan zenina si yasi mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan alzi e itinum duolen eri jogi na ma ngwa karo galwe e ilalongan halawa ke o layir ke an ma ngwa karo kasinan albowel fa hasin dalan alzi gijula giya ko edizin nokta do bulon wala dizin yukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu biyon en gwal gwele gel basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle egal malu naka duin ko de lele so wadduy lazim sin karu kulu fo jani ja jamba no majoni juru wala lazim sin ba jenne din ko si ja kangi al din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilon e kuro njani al ki erikeri
2: man
1: ki
2: le
1: dora indalan ki sense basilon ki al uto ko inna ka ono korron
2: songa korron ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwanan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kin nan duon ko saban boru je na wi ngana maden ko kike arage no doktor saban boru anje ba manje luna den ko se me aje luba anina nyanga no wi ngaja an ko diko ken iya nga sai kise yani kin kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yen pago wala den juro le ko to abawa ela induite din ko se jije no jurum le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dorale asfago balan wi ngene ki ela wi ngal ela duon ko ela ko na ma jenes pa songa onos beto wala je ngas ke ba na kias ke ba wala gal kuro kitas ke ba ngi sin gisin ko e kal ela ungi na inna na nan uronas e inna inna ngas en abalan e nga no mo dogola gena fal kuritia bi innu yani ne ki
1: wala ka inda ne gengel ma ka ba ke ela real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jennas injo inno egal e alfilani gwezi jagil hatta tin jie se jemi mono ki awi
2: na ba awi na jo aywa
1: wala ye se aba dilo keri ila bere egal ye ba fiti na injardi e ila ni
2: du mana tu du ila songa jura du
1: egal kazadu
2: kisi anze
1: ka du amba karo kan bona na
2: aywa kana ele sinema ka wai san yinwa kika iya nga orre kwa annama illonna na sural arubo ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga sizati aljawala jawunus king arunga suru itting yani lojuel na indala burturbu bajingiti ba na ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele sikannan aranga duin ko isi ai simpingi wala dogola kinal duin haudile kin ai simpingi wala kin kwasi ay singe ngal ka din kilian in kama min na dogola apaja alan din utor rasanje asan na kin dala ba dola ge juta kiniti wo nama kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ne bais ilong al kurro ge ne kiti aye lonas
1: yasi immediate
2: kurro ke ngara ge la resifia mama mbo finiti na
1: immediate karazo bayani ya kwa dal dilas yal kenyati ni ko ngan zingal nga al boru gena kamal ko am boru keran al jure ngan ne ne la kamal ko am boru kan ne kam ko an azum kan ni wala lam bar kan ni ni kya fa joto al filani ko e misil za sigel al filani ko e ke girena banna nyangana lom vise si nyi ne ke boru wala fa on de nya zitin songo nga dem via alas ne mos bele tu bele azetu nga bi akit wore ko abas e jure nga bakai ay filani ko nya gilan nya al den yanzira.